0: Oli kusadume rwogura simba kubuza kone kwe baza kujo na jyotu usake ngaro waso utia mkwano gwange. Basajia fumo suna jiri ya sinyigide wukubanga nage mkutambuza mpaka eze chikopo chensio na wakati watimi ye gwanga eria banafa Algeria ne gwanga eria Australia. Ndoza mkonti oboli yao ate wetestese chimara okubanga ndiba njikuwa kulisanyo wasava mundiba ya banafa wa Kongo basobado kuita omu ngeri okwebe ranga ate ensonga bazikandise bulungi nyo ne zigenda masu banga ate zitambula timu ya banafa bamanyidwa nga ba Kongo okwerwa nako kwabwe kurazenti basajja era Kongo asobado kwesoga round edako buli omuchi abadde asabirira na dadalafe abava kusema zingao Africa tubadde tusabirira Kongo ageze ko kuteka ukembera tatu yiye bwatu na Kongo asobado kubira nga ate wama embera ajitadewo na asobola okwesoga round edako mpaka za sio na tutambula na banafu abamanyidwa nga aba betika abagamba nti kakati genda maso kubira nga toko sa betika buli kimu kikutambulie bulungi nyonyi ni ddala ebisinga obiri nti betika ko ino kubira nga tokolera buli kimu kubanga bakuwa mkwano gwange odds enunji ate bagamba nti osobola kubanga okola cash out osobola okusiba buli kimu ebintu ebitambula bulungi nyonyi ni ddala osobola okubira nga ate mkwano gwange emipiira gyonna ogifuna kubetika odds zonna ensava mbere nde kutambulira bulungi nyonyi ni ddala kera bagezi kubetika otike mu www.betika.uk ebintu bigira masofera nga bikutambulira bulungi nyonyi ni ddala abuno njagala okutegeza banafa ba faith agro inputs abagamba nti boli yao balese kasoli omulungi gugenda okulima ate sizoni zino ezijja nema sobera ngobaza emere bubaza atuwangule umara okwangula kubanga njagala kutegeza kasoli wadike 3.7 abara tabula tali konti oba musana oba nkuba ya abara kubanga tati ya musana so musange mbafe thabro inputs nno wo mulimye bwe bayika manya bumanyanti kakati ogenda kubera nga ato kungula ensawo amakumi asatu mu tano kuwana embere kutambulia bulungi nyonyi nitala bwe kiba nga mkwano gwango musimbye ekikulu amira ubera mativu bitu nchikumi kuchikumi itajia kubera ata amira sonu ulo chitu ino kubera nga tu utiamu nugu ama atika kati ya nzo utamira atajia kumira kasoli wa faith agro input ubadike 777 nja kubera amira mfusange maduka gona kwe tulibitu ndibia gwanga ebi nja uro embele kutambulire wapo ita kusumi ya 0 msamtane emu chende msatu chinana mwenyea chinana mwenda ngambia 0 msamtane emu chende msatu chinana mwenyea chinana mwenda ajia kubera kumere ila bulunchi nyonyi ni tala atibi tulibitambulire mkwano gwange kwenye sopera ngati wegirisa nge chigota entula kare ankuti tegeza kwa banafa ba micropay kwa kati gwenu yugazia business yu vambio gayala unokusura yu ogwana gamba banafa ba abamanyidwa nga ba micropay baga matika kati andika business ya mobile money ngo jokula jayo fraud o jayo usindike nsimbe mo bank ugena maso pera ngati mkwana gwange usasura bills na banafa ba micropay kwa kati atibu jukila buli transaction jokula oja kubira wefu nila ojakubira wefunira chetwalise commission kubuli simbi zogena maso pena ngokola so abakutegeza nkakati genda bugenza maso pena ngate wama embere kutambulia bulunti nyo guro wa account genda maso pena ngate ubegatako nguita kusimuza fawali kusimuza wezo zo mungaro ya 0 msambu mkaga 0 00 chenda msatu asatu mwenda aba 0 msambu 0 bili anamu mkaga 10 anamu mwenda ngambia 0 msambu 2 nya 0 msambu 0 bili anamu mkaga 10 anamu mwenda ogendo kwa ofisi ya bawali mkwano gwange emanyidwa nga ati ya procha satu mwemu waliye kanjocha street waliye kamo cha ku 34 chizimbe chimanyidwa nga wa the tower building baje kubera bakuwe bisinga okugwa mukwano gwanga gobera nsonga uri chimuchi kana masobera chikutambulia bulunji nyonyi ni tala yalo kutegeza kwa konti banafa aba DSTV baganda kakato ina kuba kucho suba kubanga boba akuletede da ebinyuma chebaga roberenga tena wo wangura ngugire masobera ngove kwa tabadi DSTV kubanga embera bajitegera dala bulunji nyonyi ni tala so no chibagamba atika kati genda maso kupina nga tuwe gata DSTV za bujadi kode kumutuwa lgume kumitano oba mutuwa lgume chitundu atuso kupina nga wafu nene decoder kumutuwa na mukenda nutu niku kupina nga tuwe nyumiru mpila juna jawadika peti genda maso kupina nga tijinyuka nga juuma wamanga jitu tambuli la bulunchi oba jitu tambuli la vitege goi na tumbu de simba atuolo jakupeda we ya gara embele tambuli dala bulunchi nyonyi ni dala DSTV wa maa beba zoktu marake naku wafu nene tekino kasanga tesimu kubiasiki mpura mpura isimu ya chibanji ampura ya tekino kasanga sangati jisange maduka gona isimu za tekino kasanga tuweziri zisange ku maduka ga tekino kasanga tu gona jamba degeza kwa kutegeza nti baku wesimu kuchibanji ampora gina nadaga munti yo atimu kwanu gwange tebeta aga musingo gona okufune simu mwa tekino kasangati sono lecho baku wesimu kumutendira gona embera nebera ngati kubikabio na
1: iPhone, Samsung, Tecno, Sparka 50, Pop 20, Smart 20. Samsanga zo na bulitika cha simu chomanyi chomulembe basange wali ku Mustafa System Mall e Kasangati ane ku mafuta ga Torch Energy Kasangati okulira na Afro Club mu maso ga katali kindi bakuwazi ke bakuwisimu osusule mpura mpura ngati tiba kutide ku bunkenge e setema liyao ku SK Mall abungo yingire seto kuva ai Kampala atinga bali nasa na bali wali ku ku Mustafa ku mastowa awali emitija kali tunes batunude mukubo liye chebando ekipande cheru chisoma Tekno Kasangati musanfu era mu maso gama duka waliwo ne mkwano gwange bendera za common 50 tetuli tebali na batembe soma kule kusumia 0730 abili munyia chinde munana 59 oma 0790 10 3 5 9 so nulecho ngambe 0790 10 3 5 9 ngambe oba 0730 abili munyia chinde munana 59 jack pero baraba whatsapp ya 0730 ana musanvu chinde musatu chinana munya oja kupero bafuna bana fukate kino Kasangati mbele kutambulile yuga chiki enkoko jetu ino kupera angatulia enkoko erigumite enkoko esobola vyo na kena bukino sopana sopera angofu niko ya yuga chiki mwifi mkwano gwange mkiro uya gara muwafu atika akati usuluganti ya aba nangi mze mwompe bifuba mze mwompe bifuba kubanga sija gina matini na kwa obu ya gara bisambi nga bakuwa ovu ya karibu watiru nga bakuwa so jifune mbitu kabiyo mpimo vyo na atimbo lichitundu chwetaze yuka chik jifune bifinga hili gumite mbele wa mwe kutambri vlo njini njini tira banafu wa manyiduwa nga aba Algeria beta aga win oba beta aga kaboniru okuita wu kakati Algeria ne Australia mbujumu yeta aga kaboniru okuita wu okuiso ground edako echiruza niya limeda kumune urwariro ania wa alimeda kumune ania gulira mune botunulira banafa bali abamanyidwa nga banafa abamanyidwa nga aba Algeria bayi wada koko kubanga basoro kuwangula game ya semba yo jibansa nya mchiminja chabwe bagins maso pena kati beta aga win na yemu kuweta aga win bisa nganti obo uli yao kakati baina kufungiza mweno game isemba yu baina kufungiza mweno game isemba yu kumanga butundi ya kuchumeza kilecha team zezija nge namba satu Algeria limucha kumi abata jia kubana abali muka zoni akajia kati Algeria yanga samba guangalibana faba Australia yitaka game mweno uruwarero bali ino mgrupu emanyidua nga grupu jia Algeria yitaka win ompira guya kubye timi vanafu wali ya mamanyidu wangaba Jordan guwa miyambi okude nguru yitaka amaliri kutimi ya Australia kumanga Australia mafuna amaliri agenda gena points nyea ata Algeria japa ya gena points nyea na ye chitegeza haba furuma uwa banji wa iguru na ya haba furuma kumanga ya ina points nyea wali wabata ina satu chitegeza Iran abadeka singa Algeria afuna akabonero ompira guno guru wali kuchisa wechitiwa Arrowhead Stadium mu Kansas enanga kugenda kula mreli free aitiwa Algiz Tantashai yona from kuangalia Uzbekistan enanga mkwano kwangi ya gendo kupira nga lamura game ino line up za fumia da wakati wa team season biliri enama na fama njidu anga Algeria mbali so musamba aitiwa Usman Ben Bot ya limu goal baino musambi aitiwa Aisa Mandi Mubak musamba aitiwa Joanne Hadijama musambi Rafiki Bregari baina Rame Basabain baki ya wana aven bakati baina Hussein Haura baina fresh chaibi na msambi na Bir Bentarebu katika Ibrahim Manza apakule mbezo msambi ya Mahrez na msambi ya Amen Gori babazo kuna nyobutimba Austria wasuwa na Frangenik barisa gluki paitiwa Alexandra Sharga yalimu gol mbaka baina Stefan Poshi Captain David Araba akumio mrainap Filipe Reniat obali yenat wali atinga Filipe Mwene na yu wali mbaka yabana makati wali oja vya Sharga Niklas Sword na msambi ya Mashe Sabiza baina Romano Shamiti omusambi Conrad Leima oyona ze sunga tewa kuna mbezo omusambi omutabia itiwa Maka Natovic ya ze okuno nyobutimba Algeria bali wansu wa Vladimir Petrakovic atinga bando bali wansu wa Raf Rangnick agendo gina maso pina ngata kuwe ndibe ino agwe mkwano kwa angalusa tuli mundiba na bana faba bingo masafa baga matindo kakati mpira jencha ngatuta andika Canada agenda kupira ite ya gura wu uruwa nganga uruwa uruzanya wa teams ama kumi ya satu mbile unaku uruwencha enanja gara kutegeza nga bili munana Canada unaku uruwencha ajja kubera zuzumba ne banafu bali aba South Africa nyiga bingo wangule ku sente banga abazeba wangulo bawuli de abana bawomedwa sente abana beyagadde nga abana balala suka kati zanya bingo ngo nyiga sta 210 sta 15 sta 10 ash ngo kegambe zanya bingo ngo nyiga sta 210 sta ngo nyiga sta biri tano tano star mwenda mh mwambie oja kuzanya star biri tano tano star mwenda mh onge star owangule bigi mkume biri zoka zenzi saliba kumamba ere maneo ate mbele genema sopira ngate kutambulia burunji nyo nyini dela kati kati kati ingire ndiba chija chija mkwano wange.

0: Aho siriko chenyeza otoba katonda wangu njagade sozi mubu watutosiza kudachika kuminabirizo kezi wala yukwere sayo bililero Frank tetubade na ye ngabo mutege doba mutegeze doba wambu mategeira Frank ya firo mama we muwike no ye njini techali mganye kubaha woku manga mikolo jari jimalizi dwa na ima moyo yali msumba wekanisa wekanse mwe mitiana yukali oluna kungalu no ulasanda tabadali no kubira yo haso kwa kwa saganye mirimwejo alekenge itokose alekenge itokose ngeri kulugudo atali okay aveyo tumusasira ko nabe nyumba yona nabe nganda zona atira ntweba za mwina ba mudukirira ko mumbera eyo kali nabwe kityono nabagamba nti bwe tufuna wakadde nange bambi ba wayo mukisa ntuliziganya ko na mukisenzira itambo za program ya fete tera kubera nyo na masimu na ibwe mfuna wakadde ngamba waye kamba ulizeko bana sande gospel show kali osobolo kuba ko kusimu mu dakika zino zetulina ngo ita kusimu za feza studio zo manyi zero mosam zero zero nya emunya tano nya satu mukaga mwenda msambu zero nya emunya tano nya satu mukaga mwenda msambu ne zero mosambu zero nya mwenda msambu satu noti noti noti netuwa yamu edachika ngemu gwe yambidwa hukuyitamu programu eno wanji monange. Hello, nga sikufuna wanji monange kali kangeze ko mulala tulabe. Hello. Hello. Esimu weita kusaba genda bugenzi buterevu maso kada katuka yambise bulungi mikwano jange ya kada katuka kozese bulungi kasobola okutugasa wanji munange. Hello. Wanji.
1: Ona wamtaje kwaje kugacha walangira.
0: Kibuga kye kyabalangira?
1: Ano Bukerere.
0: Ese, oh ye we abalangira bava Bukerere oli mutufu.
1: Ee bava Bukerere. Ugamo cha prostitute abatuweleza.
0: Gwe bali kuuliriza.
1: Kale prostitute swa.
0: Gwe bali kubera ko?
1: Eh tuwera ko nyo, mna gwe bali nyo tukwata ko mwoyo.
0: Amina.
1: Nae?
0: Ee.
1: Nyongo lokunga ka abantu bane tibane kadeyo ekafumba banange
0: oyogedde bulungi
1: ekafumba kunya lukunso
0: Ni
1: bros bane sabaya kayimbo kampere wo kubantu wange
0: ngakagamba kati ya
1: kagamba nti muka singa tiyali wa munange abale ba pangute
0: singa tiyali wa munange bali mpangote.
1: Yes.
0: Kastori mena sande gospel show nebe kanema lero nja kanu nyanka ku olunaku oluddako kale banda bila balangira be Bukerere nabo obutiko bonna nti baveeyo kale mukwano gwange nkusiibudde na Sunday Gospel Show osobola okuyita ku simu zaffe n'otubuulira Sunday Gospel Show ekyosezeeti yaha obulamu bwona engeri gy'oyinza okuyambamu omulala wanji mukwano wanji munange webale kuwuliriza mukwano
2: oyogeddeko ne musajja wa Kabaka mutamani wa Joe Biden kalevu ekikona kyabataji nga tuli eno Kiboga era gye tusinzidde okutongolola lyo simbo kuwuliza Sunday Gospel Show.
0: Yali omubaka Nakimwera agamba ki
2: aina tabu era yeyagala akutumira nyira lyo simbo akiwuliriza
0: nange mutumira
2: amina nnyo
0: isebu
2: akati kyensinza okuyiga mubaka olunaku olwaleero ekisinza okuyiga tutunuulidde okutunuulira ekkubo mu maaso wa gye tugenda okulingizayo okusinga okutunuulira wano we tuli kubanga nti oba otambula ng'oli mu lugendo nga tonnatuuka kitegeeza nti toteekeddwa kuwummula nnyo okusuula gwa naggamba bino sigala nga tutambulira mu kigambo era nyize nnyo wali Petero ekisooka olulyookunawoga nti bino okukemebwa okugezesebwa okuyirira ddala mu zaabu n'oko
0: okiriza kwaffe kugezesebwa nga zaabu ne kuyita muliro ne kuvaamu nga kugulumizibwa ate gwe obadde muyizi mulungi singa tutambula n'abalinga gwe singa twatuuka dda gye tulaga ewabaawo ebintu ebituuka ku bantu aposo n'abooza bano naye abo babeerawo abatawuliriza Radio Simba kubanga twogedde ebigambo nga tulabudde bantu mmwe naye munnange olabeera ne Yesu naye yagenda tebaweddeeyo wanji munnange webali kuwuliriza
3: ndi musanyufu leero kuzisasa okuyita mu radio.
0: Amina.
3: Emaeza kanito ni mnali ankanji. Ekigambo kyo kyokukatenda. Anga simeseza kukupa okyokupa.
0: Ochea kutia? Ogumie gumiemu.
3: Ngumie kubanga yekubo. nalye tukwata.
0: Naye ate okuguma omanyi bw'oba osinga okuteeka? Ng'oteekateeka gy'olaga. Bw'otateekateeka y'oba ogumira bwereere.
3: Ekituufu.
0: Amiina sebu.
3: Njagala okukwebaza olw'epulogulaamu yenu.
0: Yes sebu.
3: Etuyisaamu nnyo amaanyi.
0: Amiina.
3: Neyansanyu.
0: Bandabire n'oyo abadde mu bbalibbali awo mondabire. Ne maama we. Kale mukwano gwange Sunday Gospel Show gye kyawuliriza nabadde yakadakika kampeyo omukisa omuntu omulala omu ku simu naawe twogerezeganyeko tulwawo okuwuliziganya mu programu eno so nga temubeerayo wangi mikwano gwange
2: Radio Simba
0: otuuse
2: webale okuweereza madamu
0: webale kuwuliriza munange
2: oyogeddeko ne musinga nsinzidde eno katejjere Kiboga era abantu bekatekuwuliza nnyo kulokiteswa
0: nga neesiimi
2: era abantu b'omu kasanja wano kalanda waneero bonna bakutumirako bonna bagamba nti Sunday Gospel Show tebavaako n'agasiniwa ku kaledio kutusinzidde okuwuliriza
0: nange mbatumiddeko nnyo
2: era tuli eno Colombia mu Lubiri
0: muli Colombia
2: yekiro Sunday Gospel Show tugiwuliriza
0: mukama ayongera obbasanyusa ng'ate bwe muyiga ng'ate bwe mukyusa obulamu bukyuke obulamu bubeere nga bweyagala obulamu tubunyumirwe obulamu tubusanyukiremu obulamu buno obumpi tubadde tusoma omusajja eyawandiika omubuulizi tujjukire omusajja eyawandiika ebigambo by'amagezi yali anyumya ku bulamu ng'anyumya kuva mu buto obwo obuvubuka bwe nga buli kimu akirabye ebyensi byonna byonna abirabye amasanyu agalabye n'awunzika obulamu n'agamba n'emyaka ku nsi giri emeka mbu 7-8 kw'oyo awangadde ennyo naye ate gyonna gibeera na gyabuyinike lwaki olumya abalala olw'ebwaka obw'obutono ate nga nabwa buyinike lwaki abalala obasimulirako ettomi lwaki onyaga banno lwaki weeyisa obubi olw'obwaka obw'obutono muwandiisi w'ekitabo ky'omubuulizi bwayogeddeko nti munnayi bwe buba bungi nnyo 7-8 naye nabwo bwa buyinike nakubonaabona kale emyaka egyo obutatubeerera buyinike nakubonaabona nga twekutte ku lwazi ye Kristo olwonno nalyoka atuwa essanyu emirembe n'okweyagala obwo obwaka bwa wano ne tubuyitamu nga tweyagala ate ne tujoyininga ne mugiri emingi nga tweyagala maama ki ekirungi kyekiyinza okusinga ekyo kansiibulire ku ggwe ng'oli bonasi wangi bonasi yange hello wangi weyiseemudda ategati ekintu okyonoonye bwonoonye kale essimu etulemeseza okuwuliziganya obulungi naawe eri ku dakiika zino ennya ezibulayo siyinza kwongerako ku bigambo ebyo okujjako okwebaza obwebaza bannaffe bwe tutambudde mu puloguraamu eno okuvira edda eri Muzeyi Kyenvinvi nkutumiddeko Adwoli John we bali kubanga okeera mu kanisa yaffe eyawaka buli lunaku n'otegeka n'oyera nkusaasidde wiikisi ziri ebbiri wakeeranga n'otegeka mu kanisa eyawaka ogenda okuwulira nga ab'ebyemizannyo bakutabbira naye kale byonna mu byetaaga te byonna birungi naye nga tukomyewo Sunday Gospel Show wakuguwa no kompyuta yaffe ebyemizannyo ndaga nti obudde obusigaddeyo Sunday wano obudde obw'okumakya tukyali bulungi okutuusa ate ne World Cup nayo bwenaggwa ate era nammwe abanyumirwa emipiira mbaagaliza okuginyumirwa so nga ate naffe bana Sunday Gospel Show tukomyewo ku luguudo tugenda kubanga tutambulira ddala bulungi ayagala okutwegattako weereza obubaka ku WhatsApp namba gye ŋŋenda okuwa obubaka obwo bambi tokuba simu ate toweereza bwa voice note typinga katono tofaayo kuwunga oba luganda oba luzungu oba luteredde oba teruteredde kasitamba nga bwe ngatta ebigambo ebyo nja kutegeera nja kumanya bulungi ekyotegeeza typinga ka message ogambe nti njagala oba nsaba ggwe nga bwe baakukuza olulimi ki lw'okozesa ng'oyogera n'omuntu oba olagira oba osaba nze sifuddeeyo oba onandagira oba onansaba naye ggwe mpi nkoza gye baakukuza ye n'asalawo bw'okiteeka teka uwerezo genjagala kugata ku group ya Sunday Gospel Show. Sunday Gospel Show yo okusingira da tuteka yobo waka buna wetu batu recordings ngo mtume ayigiriza netubuteka yabantu beyongere okubanga te babu itamu no kuongere okuyiga no kubuga banabwe nabo bayige ato bakobo era tubuteka kumukutu gwa YouTube wagita Prosichi Eswa Gospel Show obakobo obusanga yo wabule namba yisimu yeti 0-7-7-9-2-8-8 ekola ku WhatsApp kwokka beera specific esimu ekola emirimu mingi ekwatibwa abantu banjawulo nga buli omu akwata ekyo ekimukwatako kati gwonateekako Sunday Gospel Show bajja kugikwasa akola kwekyo ajja kubanga kuweereza linki ekutwala ku group eyo esimu eri 0-7-7-2-9-2-8 nze Prosi Kyeswa akumata kumira mpeera mwebale kutambula nange mwebale kuwuliriza mwebale kuyiga kale tujja kubanga tusinka na baganda banga bakunganye awo mochite ku Jesus Christ Church n'abantu bo mu kitundu wa mu kitimu atubuzanga nnyo mu kiti obwereza buno bwatandika era tubeerayo buli lunaku olwa Sunday kale tubeereyo tuyige tuongere okutegera Kristo awamu n'okumunyumirwa mukama bankumire tunaddingana nate abakaongezi tuchagudi nawe tuchakwatagana nawe byemizanyo era nayo tunalaba embeera bwe tutambuza mubere bulungi mweraba
4: Bwatyo proscheswa amaze okuliikiriza omwoyo gwo n'ekigambo kya Katonda ndowooza kati okkakkanye mu mutima ne Sande ja mulindirire okuva ku ssaawa emu ey'okumakya mpaka ssaawa ssatu ez'okumakya buli lwa Sande Sande Gospel Show
5: amanya nze lukyamuzi Frank ni muzadde wa Kisoso Parents Primary School katinye sanyunga mtini banku videnti banku de school fees na zose bi wakanya nebe narabize nagize nesokala nendabe namba jiba kweseza watu ujuga mandi tepewa laba fede jiba sindika aine basa wa sumi wa Kisoso Parents na anku vide simu ninyonge lo kaka santi wa biadala
6: Choche njini, wangula school fees wa mwaka muramba, no kusinga uo. Atenga na ama somera gakozesa momo, gani na umu kiso kuangula vani, kone virabe virala nkumu. Usubula na ukufuna loni ya school fees kumomo.
7: Gwe, sisi ejo.
8: Hey, ejo chechiriko.
9: Iisha, leka nawe, eyo kesi biyu mobi app.
8: Kugambi eno yeiriko.
7: Nyinga luachi.
8: Neno app, o banking ambagira u chap chap.
7: Chechiche njini.
8: No edeza ni nsimbi, boswi.
9: Woo-ha, eyo yeiriko.
8: Ateno sasula ni birzo, mubu wangu dara.
7: Mfunyo wako kufamba na mama sanyarazi.
9: Bagambache.
7: Eno yeriko.
10: Downloadinga KCBU Mobi app ezidwa ujanga ya mulembe au nyumino kubankinga bunambiro esawa yona wuna wuli.
11: KCB Bank Uganda. For people, for better.
10: KCB Bank Uganda. Elabiduwa Bank of Uganda ngirani sentiza baka stoma zikumibwe chitonguli echa Deposit Protection Fund.
12: Owe MCC, abakansi wabada oneba ngamba okusasulia trading license. Atena bali olebali mku ngamba, nsasulua msolo kunyingiza ya business yangi. Kati wanumba sasulua msolo mirundi ebiri.
13: Nedda munange, ensimbi za trading license, ziyamba ku government za ebitundu. Okutuso obweza kuchitundu cho. Jukira, URA eje kunganyo msolo kunyingiza. Ogumanyituwa nga income tax, okusinzira ku business yobu ebekola.
12: Kati inkolentia.
13: Okwe walo kuwese mama guba nenga si, sasulua income tax boba msobuzi. Obara into tax boba landi rodi, nga satu juni bili avidi mmokaga teli unaita.
14: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.

0: okuzza obulamu mu maka. Enteekateeka eno kitaffe ekitwa Katonda Omulabirizi yalaba ng'ejja kutuyamba okuzzaawo amaka agalimu obulamu, amaka agalimu emirembe, amaka agalimu essanyu, amaka agalimu enkulaakulana.
1: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'Ekiboga.
2: Bugenze okukyala lunaku olwaleero nga bannamagye bazinze egimu ku mikutu egiddukanyizibwa kampuni ya Nation Media Group, era emikutu egyo ne gigibwa ku mpewo. Bino byonna bye bivuddemu NTV okugibwako, Spark TV awamu n'olupapula olw'amawulire olwa Daily Monitor, ng'emirimu gyabwe gisanyalaziddwa nga kigambibwa nti ebifo e Namuwongo gattako Kampala Serena Hotel, ebifo bino kampuni zino gye zikolera emirimu gyazo bye bizindiddwa. Amawulire agava mu Daily Monitor gagamba nti abakwata mmundu ababadde babagalidde emigemera wala ebitumbi ligenze okutuuka eri ekiro ekyaleero nga bazinzeeko ofeesi za Nation Media Group, era nga tebakkiriza bakozi kufuluma oba okuyingira mu bifo bino. Potoloyi ebaddewo mu budde obw'ekiro yeereetedde abamu ku balabi ba NTV ne kampuni ya endala Spark TV okuzuukuka nga balaba tekuliiko kifaananyi kyonna. Ne NTV ekakasizza nti bino byonna bibaddewo era nga we ziweredde saa 11 ez'okumakya emikutu egyo gibadde tegikyalina kyesobola kuweereza. Station N era ebadde egabanya ebifaananyi bibadde biraga kusooka abasirikale nga bali ebweru wa ofiisi zino, era ng'ekakasa nti emirimu gyayo gyonna gibadde gitaataaganyiziddwa. Atwala ebyobuwangwa ennono n'obulambuzi mu ssaza ly'Ekyaggwe, Ssekabembe Eric Patrick agamba nti abazadde abamu tebafuddeeyo kwagazisa baana nnono buwangwa n'olulimi, kino nga kimu ku ebyo ebireetedde eggwanga okufaafaagana. Ssekabembe Patrick Eric abadde ku ssomero lya Seeta High School e Mukono ngaggalawo okuvuganya kw'olulimi Oluganda ennono n'obuwangwa, ng'abayizi bavuganyizza mu bintu ebitali bimu, era ng'empaka zino ezeetabiddwamu abantu abawezeeko zaatandikano mu lusoma olwaggulawo omwaka nga zaawanguddwa omuyizi Mukuye Elijah. Ssekabembe agamba newankubadde amasomero gagezaako okutendeka abayizi mu lulimi Oluganda obuwangwa n'ennono, naye abazadde kibakakatako okukola omulimu guno mu ngeri esinga okuba ennungi.
3: Wano ebanga mmerosizo ya lulimi Oluganda. Abazadde mulagajjadde nnyo ku ky'olulimi. Mbasaba era nga mbakuutira nti omwana tetukyalina budde nabwo. Mu nsi muno tulina ekizibu kya bize, nti buli omu omuzadde maama ne taata bakeera okunoonya ssente, abaana ne tubateeka mu bisulo. Sikivumirira nti kibi, era omuntu kirungi okutwala mu ssomero eddungi erisomesa olulimi Oluzungu, naye kaakati oba Seeta High naye ezze ku drawing board nti Oluganda lulina okwalibadde okukola ki, okuba ng'ekisumuluzo eky'omuntu ekimuggulira. Mbasaba abazadde tunoonye amasomero agalimu ebyo ebinnonogo.
2: Omukulu w'essomero lya Seeta High Mbalala Kampasi Mukono Boniface Ssebukalu asabye abayizi okwongera okujjumbira empaka zino, era beetabe ne mu kuvuganya n'ajjukiza abazadde okwagazisanya abaana ennimi zaabwe.
4: Abayizi baffe bonna abeenyigidde mu kabbinkano wamu n'abo ababaddewo nga bawagira bannaabwe, abazadde basibirira entanda nti abaana baffe tubamanyise ennimi zaabwe enzaalirwana. Kyobaolaba nti ensi ezatuyitako zo boogera lulimi lwabwe, kubanga omuntu buli w'olowooleza mu lulimi lwo oba olowooza mangu. Kati foluse kitutawaanya nti twasomesebwa ennimi engwira kati nga bwe tuba tulowooza tusooka kulowooleza mu lulimi olugwira ate ne tukyusa. Sobola nti oluusi ebintu tubikwata mpola. So njagala okukubiriza abazadde ffenna gye tuli tetutunuulira ennimi zaffe enzaalirwa nange ennimi ez'amasitaani.
2: Mugavudde ebweru w'eggwanga America olunaku olw'okubiri eyongedde okulumba eggwanga erya Iran n'ekasuka ebikompola bimutasubwa, ekubye ekizinga ekiyitibwa Kwesheni era n'ebibuga ebirala omuli Siriki awamu ne Bandre gattako Lange, nga kigambibwa nti obwedda ebikompola byesoza okukamala. Iran nayo kyekoze kwe kulumba baliraanwa baayo bamu omubadde Bahrain n'ekuba n'eggwanga erya Kuwait nga yeesasuza mu kino.
5: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba. enu ye sawa yendala
6: kuruba

0: Chenda musamba akasirisa satu radio simbe mpologome nungi edembe gumenanga uliriza tubabuza kuntuba gati mwasuze mutia rinyanze kajimu musa mulia gumu tubagala nyumwe bali kubanti muliba uliza balunji ulirwa sande nakuzomu ulirwa sande nakuzomweza abiri munana ngabu manyu bulijjo ulirwa sande ulivanyumwe sawe wakatiwe sawe satu ne sawe nya tuba tuingide one programu msao na icho kuda mtu chazaba sawa bakugwa batu yamba ni batusumisa kundwa dezitali zimu na kumanya butia wetusanyo ukubanga tuzewala na waje tuinu ukubanga tulaga okuyiga tekugwa yoye nsunga lwachi tuleta abasawa ni batusumisa no manya ntie ndia kamanyi nga koza no webwa ne ichino abasawa vachi njigiriza tuline msao George Lutwamo kuva mu Christ Natural Center basangibo wali Rutete Gayaza Road waguluwao ngo ise kumbuzi no yambuka ko waguluwao katono ku mita aziziwele ebitano volukaga ku mukono ogwaddyo ngo de Gayaza edwali kuba olili ya langi ya kiragala ne mabali ne mabali waliyo bipande byaba kadde ya kuliko ne ekigambo nti edwali lya bakadde naye tekitegeeza nti edwali lya bakadde kuba endwadde nyingi nyo zitu zirumbe eno wansi myaka 3-2 n'okwambuka valo lifestyle simanyi lwaki agenda kumwena kumusaba atubuzeko atoluvanyuma tweyongereyoko jo nabadde sibu nabadde raka yeyo kifamba nenda ba nenda ba Christi wali opposite ne bamu awo kuluwe mbalala katuna
1: mwasi mteni wa sobre banyabo
0: hatu asuzeyo
1: mwebale hivyo nabi mkedokola akasana keme mula mwemukampala akasana keme mula mwebale hivyo nabi mkedokola kubaniliza na ten program ya fene yuwe gulamu
0: amina
1: sebu deyanzo
0: kari sebu omanyi tuga amanti abayise mu wiki nga mufunyemu amasanyu waliwo abakoze mbaga waliwo abazadde bintu bingi nyabawasiza ani wabawa abafunye okusomozibwa okusomozibwa kwa mirundi mingi wabawe kirungi
1: abantu bali abalwaziza emali miliro n'ebintu bilala bingi
0: fetuweereza ano kumpewo tuulya waliwo bibajje
1: aha bibajje kwali abafiridwe emirimu so buli wobeera manyati waliye birungi n'ebiki n'ebinetu nakule nabo abayita mu mbeera etali nungi kama Katonda abagumye abaso basize muyite mu mbeera eno ate musobole okusanyuka maaso gye bugenda okujya
0: bukiri tweyanziza nnyo gwe munanga atuwuliriza musawo amaze okubuuzaako tugenda kuba mu bufunze twogera ku nsonga ya katungulu k'abaami kemumanyi nga prostate endwadde eyo namulanda nga amabere gembwa musawo walwawo nnyo jyogerako yangamba nti eyo ntwala ebbanga okujyogerako serize ez'enjawulo esabiti ewedde twali tugala omukono
1: webaze abantu bangi bajumbidde
0: okubuuza
1: ebibuuzo kino nakiri abamu basobodde okujja omugongo wali gumanyiddwa nnyo ng'okukwata abantu abakadde kituufu olw'emyaka amagumba na biki bisesetuka naye tulaba ne mu nsangi zino abantu abakyali abato bangi baluma omugongo
0: ebo
1: okubulwadde obukaati nga akoose muba
0: baami n'abakyala n'emyaka gyonna
1: balwala emigongo naye mwebale nnyo era tujifuna akaseera tuddamu okwongera gyekwogera ku kikwata omugongo.
0: Okay.
1: Ebadde somugongo. Ne leero tuzze twogera ate ku baami bokka. Abaami bokka nti buli bantu Katonda yabawa ekyalo. N'ebizibu byabwe. Abasajja balina ebyabwe n'abakyala balina ebizibu byabwe.
0: Naam.
1: Aha. Naye tugenda kwogera ku bulwadde babuyita benign prostatic hyperplasia oba mu bufunze abasajja bina ekitegeeza ekituli ky'omubiri nakizimbye naye nga tekirina kaakolo
0: tekirina
1: kansimba naye nga birina kookolo ebizimba nga tebirina kookolo ekigambo bina ekitegeeza nga tebirina kookolo so prostate enegejja naye teriimu ki tebeeramu kookolo naye waliwo ezo ate zibeeramu kookolo naeffe tugenda kwogera
0: kweye teyina kookolo
1: kokolo naye ngaezimbye
0: Echo kirungi nyo. Chenda musamba akasirisa Saturday December pologome nunje edembe gomunanga uliza bwe tugenda okutambula tukuwaddeko tukuveddeko tochi eri mu maaso wali atya Hajjati Musau.
1: Mutumire ka uliza.
0: Hajjati assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndabira nyo buli nabo abakukuma nebo kuma nebo labirira. Manye kulabirira kuba Katonda ya labidida. Ya labidida. Okay. Naba sawo bona kuva mu Christ Natural Center waliwo mama wanga tula ku reception yao. Owengabi. Naba sawo mwena mwebale kuba nti muuliriza kugatta abantu baffe abenjawulo mukwano gwange mu sawo kugombololebwa ise tukolera ku akola omulimu gwo okutereza engato abantu ne balabika bulungi. Kutumiddeko radio tekuva awo Simba bwetandi Canada programwe temuvakawo tugenda kutambulirawo mu kuyigirizibwa nokongera okubanka waluwaye twegaseko lero ate nayo ayagala okumanya ekisingawo ku nsonga ya katungulu kabami abantu bangi balina okusomozebwa mu mbeera bwetu kakati njagala nteruke muko katono wano malokola ku sente bwetukomawo tutandikirawo mu jia emu tova ku Radio Simba.

0: Radio Simba, Simba.
1: Gwe, sisiyo.
2: Hey, ejo chechiriko.
3: Iisha, leka nawe. Eyo kesibi yumobi app.
2: Kugambi eno yeriko.
1: Ninga luachi.
2: Neno app, o banking ambagira uchap chap.
1: Chechete nini?
2: No, it is an insimbi, but sweet.
3: Woo-ha, eyo yeriko.
2: Ateno sasura ni birizo, mubu angu dara.
1: Hey, mfunyo wako kufamba na bama sanyarazi.
3: Bagambachi.
1: Eno yeriko.
4: Downloading a KCB Umobi app ezidua ujanga ya mulembe au nyumiru kubanking abu nambiro esawa yona wuna uri.
5: KCB Bank Uganda. For people, for better.
4: KCB Bank Uganda. Elabiduwa Bank of Uganda ngerani sentiza ba customer zikumiwe chitonguli echa Deposit Protection Fund.
6: Tandi kechintu wa chipia. Echi kusitula. Echi ntuwe chitete agisamani, patenga chazabu, katanyonta, achudede kende. Echi fumbe kede mwebi chukizo, ngachiwomu, atenga chikomofu. Temuli ya dechitamiza, chigeze seko, ocheka kase. Chinyumirwe, omiringu sabuli kasera buli mumbiro, era mangota kumangota. Nechisoka, obulambuli wakuchusiwa, nobu fule chikuchamula, echa zabu.
4: Tandi kechinte chuomu ne Evervest Malt Pineapple omu pia luza kuomi womu gundu. Naka uu. Aoma chukumi kuchinacho ngira tatamiza. Musange msupamaketi zona kosa na maduka okwetu ululi gwanga. Evervest Malt afula bulikadi akomu indu. Evervest Malt akuli wabakozi ba Pepsi Cola mu Uganda.
7: Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero. Lye somere ryo mulembe mukyasa kine libangula abayizi masomo agobusa onobuzalisa komotendira gwa certificate ne diploma. Tukolagana na marwalira amanene mu Uganda yonna. Era abayizi baffe bayayanirwa nnyo ku katale. We wandisenga tebunayita lyakakasibwa ministry byenjigiriza n'emizannyo. Uganda Nurses and Midwives Council. Tuinaone basale lya abayizi abasomye bulungi atera tukolagana na matendekera amalala mu India, Kenya ne Tanzania. Tuli Kasana Luwero. Kilomita emu yoko kuva ku Kampala Guru Highway. Esimu noti musanvu munana nya nkaga mu biri kumi na musanvu nsanvu mwenda oba noti musanvu noti biri noti mwenda kumi nemu chenda.
8: Eno World Cup tosunara, tosumagira, teri kwebaka, tuja kukesa. Tugenda kunyumirwa fena live, okuva mu America, Canada, ne Mexico. Kusande ngabini munana June, kusamkago gwechiro, Panama ya kwambalagana ne England, Ghana Croatia, yambalagana ne Ghana. Kusamnana ne chitundwa gwechiro, Colombia, yambalagana ne Portugal, Ghana DR Congo, yambalagana ne Uzbekistan. Kusakumi ne mwezo kumacha, Algeria, bubefuke ne Austria. Gane Jordan eyambalagana na Argentina. Kusawa nyeze chilo. South Africa eyambalagana na Canada. Yeah. Teri kusuma gira. Proso mutabizi. Chuaman Segawa. Abudi Abimu na Uganda. Aisha Powers. Hassan Kaziwe Sava. Omukambodia wa Saba Saja. Nesuna Julius wa Saja Fumu. Ngagu kutusubako. Bingo Masavu. Gonyiga Stabili 55 Star. Chenda Mwemu Hash. Nebetika. Aba wanguzi mbeti njebe yunira. Unemipire jukuwa munda. Gonyiga stabi bili kumi star, kumi na tano star, kumi hash.
9: World Cup 2026, hear the crowd sing it louder.
10: Oulisa program, omusa onechitibuamu.
11: Chenda musamba akasisa satredi simbe mpologeme nunje dembe gumunanga uliza tuwagala nyumu inaba uliza mwere kubantu muliba uliza balunji program msao necho kudamu metuchi aliza basawa haba kugutuli ni msao joji lutuwa moku vamo Crest Natural Health Center wali erutete Gayaza Road uluva kumbuzi noya mbuka kao mita aziringa lukaga okubante sobulu okubante utukao Edwairo liri kukubo kwenyini kumukono ugwadio nja kusobula kuba wa kunamba za masimu mumasao omukubira ko no mwebuza ko mu bisera byo ebyeddembe gumunanga uliza tugenda kuba era tuungabo yatuyitide muko tuogera ku nsonga ya akatunguru kabami obagite prostate abantu buli muntu ajinyonyola bubye eyo ajinyonyola bubwe eyo je mubera ntero okuulira ebizindalo nefe tubagamba wano ku Radio Simba tuleta bakugu abasomye ebintu bino ne babikuguka atene bakirizibwa okutandika okujjanjaba abantu omulimu gw'okujjanjaba abantu simutene kubanga obulamu tebugezesebwako tewe jingi wa jingi wako msao au wenyini prostate
12: tugenda kusoka chetu ita anatomy
11: chifana nchayo
12: chini chetu ngele kuba sibu na wanyabo chisangi wa mbasajia boka mchukula chafa abasajia fefe kafe tuine chitu ndweju abachala tebachina uruachi tugenda kulaba uruwe megaso jisinga kukulida basajia tugamba chitu gamba chitu ndweju chitu ngele kuhu chisangibwa mu lubuto lwa fi olubuto lusangibwa kuva embirizi wezikoma ne lukka paka wansi wanonga ku busajja bwe butandikira bwo bukyala bwa gulwa
11: mu kiwato ekitandikira
12: ekitundu ekyo kyonna kyonna kye tulinga ko nga kigonda
11: ekyo
12: tukiyita olubuto n'ekitundu ekyo kisangibwa wansi w'ekkundi lya fi awo kisangibwa era wansi w'ekkundi lya fawo we watudde akawago akawago ako kakuŋŋaanya misulo akawago bekajula obwongo bugamba omubiri
11: gubulira obwongo
12: omubiri gubulira obwongo obwongo ne bukutegeeza nti akawago kajudde n'ogenda
11: n'ogende manju
12: kiki ategeeza nga bwe ngambye nti kitundu ekyo kisangibwa wansi wa akawago kaffe wansi wa ekkundi
11: lyaffe
12: ekitundu ekyo kisangibwa nga kyakolebwa kita kyakolebwa nga bwe atusoke kwe tuinawa akawago akawago kalinga omupira wana alabo mpira
11: kalinga baluni
12: baluni
11: wafu
12: iti mpira guno
11: wafu
12: wabulijo nemo butuno singo mpira guno nga katena nga akawago kawago waguru wako wali yate nsigo
11: zipita
12: kilinizi nsigo zibereno kumugongo wa
11: yes
12: waguru kuru wano emu kusaidi ya kono
11: enda kusaidi ya dio
12: kwa dio ea okuba kunsigo waluwe nseke bili oliseko lumu kuata kunsigo niluki ya nituka
11: mkawago
12: ula saidi ya mkono kwa right endala oliseko olo wa mkono kwa chi
11: kwa
12: right.
11: Dio
12: kwa lefti
11: kwa lefti
12: oliseko olo bazi ita yule tazi
11: seziva
12: zile ito omusigo bezikola omusuro
11: Bese musengeja.
12: Musengeja. Omusayi ne bagusengeja. Omubiri kulamu omusigo ne kusengeja mu omusulo. Omusulo gwo gukkirira mu tubu zezo bbiri. Tubu ezo ne zijja ne zeefumika mu kawago. Zireeta omusulo okuva ku right ensigo eya right endala ku nsigo eya left. Kaakati akawago ne kakuŋŋaanya omusulo ogwo.
11: Nga sitoowa.
12: Ne sitoowa. Kaakati ku kawago ate kulinako
11: akaseke
12: akaseke kebafumita ko kano buba debu seke bubili ne wano emabi je wansi wa umpi waka wako
11: yes
12: wali otiseke lebafumita mdolo lirumu osekolo wetulaba mwesedia wafi
11: yulethira
12: luku vayo mundeno jetala neruja paka mwesedia wafi
11: yes
12: elame kikuwe ilio msulo
11: ilifumio msulo
12: aha ne wansi waka wako watulawe chitundwe chitita prostate chitula kusaidi ya left kitu ya kusaidi ya right.
11: Yeah, right.
12: Nekuwa liyo msulu nyo.
11: Ili wakati.
12: Makati.
11: Oh.
12: Tegedi.
11: Yes.
12: Kakati ngomule mguwa liyo mkulu. Ere chitundwe chita andiko kukula. Ngomuntu avubuse.
11: Wabwe
12: bitundwe bita andiko kukula. Ngomuntu avubuse. Nenga mbuto bibi ilamu.
11: Yes. Nenga tibili active.
12: Bibi active.
11: Kwa
12: mwani zile zisa alivwa. Nesibanga bona alaba. Bona afumba mazi. Okendo okay, kula bakata niko kule tamu.
11: Bubbles. Mela niso kwesira.
12: Gata niko kwesira.
11: Katinebo
12: ya chito mtu kwa afu kwa motini.
11: Kwa
12: haba mwala. Kendo kula ba mabeli nga kavayo. Kwa mwanista niko kula. Ba mabeli nga kavayo.
11: Gavayo.
12: Kavina nga kavayo.
11: The wozi nga lichuka.
12: Lichuka. Bulichimu chichuka.
11: Skini nge merimenya.
12: Chiti chitegeza. Tumbili kuno kutansu. Bukuzi. Uruaji. Bugenda kutani kukuzara. Abana. Tegede. Ilafwe tugambira nti Kurani duzo icho gira ku. Tumwana yena. Kasitwa za.
11: Mkone mabiga.
12: Mubazo mkone mabiga. Bamuweyo bamuwase.
11: Chitegeza.
12: That is a reproductive age.
11: Age.
12: Likewise. Nemba mbufubuka. Estule cho. Chita andiku kula. Mwamuntu aweze miaka kuminesa. Kuminena. Miaka yejogu ti. Yedobozi.
11: Dichuka.
12: Dobozi nilichuka. Yedobozi nilichuka. Yedobozi nilichuka. Yedobozi nilichuka.
11: Yedobozi
12: nilichuka. Secondary sex characteristics. So maybe to bita niko secondary biko la ruvanyuma.
11: Yes.
12: Nenga mkusoka biyarimu.
11: Hachiche
12: biko la chitumbe chitu kwa la chitia. Chikula okuzala chitegeza okwe gata.
11: Yes.
12: Katibetuwe gata faba ami. mochera nga tumala mwaka kuba tufumia amazi ako kubaita semen semen yu ya kwa prostate yeyo
11: okay
12: ye mkola mwini mguwayo okola amazi ako kabange minyira amazi ako ye gata ambuzi buwamu enkwaso abana bafi ila mu mweja chule chule mu msajja buliwa amala uwa afumia amazi ako afumia enkwaso zili ngambo kadenga butangu
11: Umurundi gumu.
12: Umurundi gumu. Katina iwao. Katina zigena angazuga. Emu kuzo. Mwesangu mkisange jiri umchala liete gese. Nyeri futa we. Omwana na atuonde kwa. Omwana uyu na akula. Kakati ngabe ngane nti. Omwana mkwa yomukuru. Kwe kukula amazabu.
11: Agayambe nkwaso kutambula. Nkwaso
12: zigenezi zari.
11: Okay.
12: Teke de kajumake ndakula te.
11: Azali.
12: Kati na gadia. Uwa nerema. Bakulu umwana.
11: Wewa.
12: So prostate ya umwana mkwe kula. Nenga betu gami nti. Tani kukula miyake kuminesa kuminena. Omwana mkwe kukuli dadala paka. Sile chu miyaka na mwetano. Atano. Wachi. Netani kuku geja. Wachi geja. Olwa. Hormonal changes wabawe nchuka chuka ezagile itabiyo kukula kati nchuka chuka zizigile itila atene itali koku kecha
11: kubete kedu kukula uwe miaka egende ukula normali inti egende ukula
12: kina ulaba atene cha ukana kwa mchala na ya abachi sere chundi ebiru ngebe webi guwao gama jige gamu guwamu guna na agena menopause Omwami yeta agenda mu na ye emyaka ejo bichituka etali ko kugeja bwegeja egeje pajo lusekibiro lita makati moyo etali ko kunyigiriza kugeja mabege egeja etali ko kunyigiriza obuseko obo
11: okay
12: saidi no banyiga ne saidi eno kibanga we na kutuga ne etali ko kutuga obuseko obo
11: ngobo kwata kaseke kasoda No kanyigiriza, no gena wu kanyigiriza.
12: Agenda chitegeza, amazi agafuba soda afumamu. Oba
11: agenda akalu ubirizibwa. Okuitawa.
12: Akalu ubirizibwa, chitegeza, obone robo kufuiza, utani kubulaga.
11: Kutia,
12: sawu, nisimanyu, inaribu nungi, na yembele geze, chuka chuka, atani kufuka afuka. Afuka kuno, tukuogela ku okwe misana nechiro. Na ye tuleta nyo okwe chiro wajintu, okwe misana. Mwede kasoda, mwede chayi, mwede amazi, mwede watermelon ilimu amazi, emele ilimu amazi, mfuka afuka. Uwe wichi
11: bienye dewe wabiendi de.
12: Kuba biendi de. Netu wogela kumuntu, chilo, ayeba so kuwa sawa nya, naka kuminabi, na afuke melodi etano. Waluwa wuzibu.
11: Iye. Aiga aigana. Waluwa
12: wuzibu. Afuke melodi kumi. Waluwa wuzibu. Omuntu, kari bate, chitene nyo. Afu isamwe mirundi yili oba gumu
11: ekiro
12: oba chume amase nsuko sasu zezikola omusulu mpola mpola tolina chionywa chitegeza boba tolina chionywa ufuka chitunu baba oba onywa chitunu ufuka chitunu ekiro tolina chokola chi
11: chikutwala nyo kufuisa fuisa
12: tolina chionywa chitegeza no kufuisa kugenda kuba kutunu ne tolina chionywa to ufuisa nyo waliwo problem itogela ku myaka meka ana mweta na tano kweyongera yokaga samu wofuna ekizibu ekyo jangu mudwaliro tulaba akabonera ko kubiri nti omuntu ono bwagenda ofuisa na dale ekiro misana kibeeroke na ekiro bwagenda okusimuka bwagenda okufuisa musogana okujja okana okujja n'okusindika n'okusindika dacho genda kulaba ngo omusiro gukoze kutya guzi Kuruwao kuja, ne kumala ne kula kutia.
11: Ne kuja.
12: Kuja.
11: Ne ingo maze kwe pika. Kwe
12: kamanyo. Ila mamu, batu kukuba anti mwabaya galofuka. Aino kenda kucholoni. Asindike mabigani masa, asindike chitigeza. Agenda kwa kumanya aga wira ku. Oliseke lulilu te, omisuro, kufumemu.
11: Chitige.
12: Mwoy ine chizwejo. Mwoy ine wandiba.
11: Mwoyole keda akati abaga. Obanga ule da akati abaga kwekali.
12: Echidala, omusulo guno kujanga we kutula kutula.
11: Omusulo
12: guno gwali badde gujomulundi gumu. Negwe paka uliranga omalirizi okufuisa.
11: Nyo
12: omusulo guno guja we kutula bwa sindika nabanga omulamu na gusindika bwa omulamu na gusindika kitwala ke mirundi ejuwerako. Omulamu akawa go kujamene oko
11: okuko camp tinga
12: aha intermittency ngogendo ofisa gwe kutramu nekuja negwe kutramu nekuja negwe kutramu nenga luli wali lino korotia luli gwali kujja
11: ngogujjalo olutuka second singa biri eh
12: kakati walo nechilala chetugendo kulaba mu era miaka jichita mti mwetuba abato tuafuka ngo msuwa wina pressure ya amani
11: yes
12: habana abato vula wa miaka kuminena kuminetano simani chino vaga nchu mbele chuse nenezi wena kuli ya kubida abavuka habana kubida tutuke tukakwa
11: kumbiza
12: no.
11: Kwa hivyo
12: kabanera
11: kabanera
12: kala omusulo guno nga gujja kasobo nyo
11: okay
12: nyo umare dechika satu ufuisa dechika bili dechika tano bwala banga luli kugwe chinda kwa banga sike zambeka kumana mwaka wabu wakaju deburunji
11: anti chisindiru sinu kupresha yu msulo kubanga jeguko moku okuja presha jebiru jebira eriko chikuyambako okumalamu amazi ngabuchali naye wano kibanga ekidumuli ekitonya to
12: akati omusiro guno ngakujja kasobo kusuba nomerayo era wano omusiro omuyanyumisa bafu nobuzibu motoka zine zitambula boba ambi abavubuka bano bajirigajiriga kibamayi bazei kibayitamu kwa mzeyi vayo nenga mzeyi yekaba msuro guja chitono
11: alieri muka yuchi yuchi
12: ilachi ya kula agama mnagese msongezo kutambula mwitaba nsonga ya manji si ya kula chik
11: kanzi veko
12: si ya tambula
11: ntuntuso kuswala
12: aha ekira laba sibule manyabu na uli yako na wajira bakuwana inamo muntu omukulu yatufaako wali omuntu owekitiibwa yatufaako naye ng'abavubuka abatamanyi nsonga za kikadde nga babisaagiramu okyabisaagiramu ni naawe gyojja
11: bwekiri
12: omusulo gwamukwatira awantu wali kyetuyita agensi omusulo bwe gukwatira awantu nga bwentudde wano program tegwako munine mukatotugenda nofisi gukuyitamu ogenda okutuuka eri ngaomusulo
11: ebiziiza tebikyaliwo ebiziiza nga tebikyaliwo
12: kati oyo musomesa asomesa bamuni mugumikiza mukatoni
11: kakavaya dai
12: kaye mimbali ogenda kuloti omusulo bwe gujja mangu ago oyina okukera kutya
11: okugufulumya
12: bwogukulema gukuyitamu myaka akaaga mwetaano kizibu kikutta gwe musomesa nogamba banaidi masita tujja bagamba bizubya naye munsabe nsaba
11: kuwummula
12: tegede gwe omusomesa asomesa abantu abakulu gwe bishopu nomunabizibu
11: kugande ne bana abakozesa mu public service ne bebi nabo babitunuulira ndikaga mwetaano wummula
12: ebizibu genda kutuukirira posi ngoonekaza
11: nambala ekiveera
12: noyambala ekiveera oba ennaku zino baaleetayo pampa nezabakulu zabakulu gyezi najo ogenda okubiramu singa weesigikiriza ogenda kukola kutya
11: nga pulezidenti oweeri
12: labanga otuyambadde empale yo enjeru omusajja yenna omusulo gumuyitamu
11: okuyitamu n'olusu olwo omusulo ogwo okuwunya
12: osibe ng'owunyirira abantu
11: awo wenyini tetwagala muntu awunyirira abantu kyetuva tuleeta abasawo abakugu batuyambe batusomese ku ndwadde zino 9:73 mpologoma ennungi y'eddembe gwe munanga awuliriza bino musawo George Lutwama byayogera gwe kennyini ali eyo oyinza okuba obubonero buno wabulaba dda gwe omukyala oyinza okuba nga mwami wo wamulaba dda ayingira mu kiyigo n'amalayo eddakiika 20 oba 10 ali eyo obochi tegira chetuva tugamba anti munnaye katuleta abakugunu wano batusomese kundwa dezino naye oluusi obudde bwe butuliro olwejjokerera njagala kuwa namba za doctors zino ja kufuna akadde omukubireko omanye embeera mweri yabafwe mpulira buli zisiri mukugu naye bwe tuvaayo mbulamu ngenda kubuuza doctor okimanyi nti embeera eno eyinza n'okuviirako okutabangula amaka katukole bweti enamba ya musawo eri 0750 18 55 8 0750 18 55 8 endala eri 0770 7 8 8 0770 7 8 8 akati engeri emulembeje guli ogwa .com kituva tuteekako ne WhatsApp number eri 0770 7 8 8 3 okitegedde oyinza okubeera awo ng'olina ekijuujulu kyo omusajja mukulu n'embeera n'etabuka n'otandika kukuba bufaananyi owulidde buli saawa xqz tindako njakuba kutereera kakati embeera eyo esobola okwona embeera eryo eri medico kasita otandika ensonga zino ez'obujjanjabi ng'oba oli awo tekinna buuka gonja wayatira wayoke embwa weyotira okay, katukole bweti, katukomeo, tuva kuredio sime, mpologume nunje dembe.

0: champion. Une mipire di kuba munda. Gonyiga star bibiri 10 star, 15 star, 10 hash.
1: Seno, tinigomo komeka, tusena komisene, chinuchitufu, gandibaliante, wado wadeto chisubida.
2: Bas, nti, bobango weze emiaka 18, no kwa ambuka waguru. Erango olimula mubulonji ngen kumbi elima, bulidachika rwe nogoka negwa wali. Obote meze mirundi, wakatiwe 15, na makumi, abiri.
1: Chokatina chochi tegede. Lindi liye vila nangu mgeni uo mwaka. Umesunga atuke. Mtadeyo.
3: Abange, okimanyi nti ebirimu nsaino tebiggwaayo. Bw'oba okyagenda kyansi okugoba nnyonyi. Ate n'owulira omusajja yawawaabira neighbor olw'okulemwa okufunisa mukazi w'olubuto ate nga yamusasula. Empaka z'okusotta obugaali wakati w'abasajja n'abakyala nga bali bwereere obadde ozimanyi. Omanyi nnyanja nga wansi waayo waakaya omuliro. Kingi wa Bungereza okimanyi nti ye mukulembeze asinga emmotoka ey'ebbeeyi mu nsi yonna ng'ate mu kuwenyuka tonyumya kita. Kati bw'oba wobisubwa kunkumula okutu leero ng'onigana omunizi ng'akusunsulira kino leero.
2: Gakusunsulira kino leero ku 9/7 akasirisa 3 FM MFA Radio Simba empologoma ennungi eddembe. Kigudde Wilson nkyaliwo era nga omulangira Galavuzi Kironde kasita ayogera mu Nabugerere webali okubanga owuliriza ne kisesebe ekyo kigende. Uddemu ubenga weyagala bweyagazi ng'obulago bw'enkoko obutasibwamu muguwa. Ne webali nnyo webalire ddala ate byotukolera. Mukama akuwanga zibatuke n'okuwalulira ku kaliba. Yemu abantu ab'omugaso mu nsi eno, mukama yandibadde asinga okuwangaaza. Olumbo olwandi kukutte lugende mu nnyanja lutte mukene abanaku beerire. Programu kyewuunyisa. Nantaggwa Buwomi, tugenze mu katundu ak'okuniga ataawo. Omwana wa Maria ali Edinburgh, Scotland. Webala okuwuliriza ne mukama wange Emma Okera, Chief News Editor. Wawano. Abera wali ng'awuliriza ali awo ku mberenge maanyi gavu ne chai w'entangawuzi gatako n'ekinyeebwa. Ebi n'ebintu naye abiteekako omukono n'agala ekyukati ekituufu ku mikutu gye bivudde byesigika. Kale webale nnyo okubanga onnungamya ne Paul Ddungo okuva e UK munywanyi kansubira omukyala n'abaana bali bulungi ne James Kasule kakane wathamusto UK, Williams Kagolo Christopher ali Geneva Switzerland. Nabalala banji nnyo kitange George William Sento nga wenna gulu busiro n'abatakansi bandabiraawo. Waliwo omutaka baluna ba kayaga bannange ne ssenga mwebala okubanga muwuliriza ne mukyala wange omu n'alongo kyeyune awo ebusunju kwali awulirizaga banne mwami wange. Chala wangi nalongo chiu nibalu kubanga uliriza. Chigude Wilson nchali unenga chemu ino kumanya ku BBS Telefaina bulisawa biri. Balunga miyabe mikolo bateka uprogramu atamu kute. Bibuzo biva mu mikolo ejoku anjula. Ne wala wona nebikwata kubwaka baka bwa Buganda kati mubeko. Era abalunga miyatuba sume sezoko. Wabako zenso bingo mwado mukolo mugambe rekanawe. Biyoko zete biri yo Kakati, programu ye mujibeko sawa biri ezekiro. Tubeerawo nange mbeera kaawo mpola mpola. Ngeno bwe tubala obubonero. Kakati sawa biri ezekiro, teekako BBS Telefaina. Onyumire programu atamu kutenga abawanyi. Bawaga. Kale, tugenze mu katundu ak'okuniga. Nga omusajja kyasinze okuleekaana mu nsi yonna. Nga tamanyi na nganga. Bwabanga oba omusemberedde. Nga yatandise okuleekaana akwasa amatu. Kakati oyinza okugamba enganga bagamba ekinyonyi ekyo kireekaana nnyo era kiriko n'olugero olugamba nti okuleekaana ennyo si kwe kulya obulungi. Wakamunye ataleekaana alya nkoko nnamba. Enganga ereekaana ennyo ekoma kumpiri nvuma. Kati naye tetugamba ng'oleekaana ono yaleekaana buleeka nga bw'ono olaba omukubi w'enduulu. Bagamba ono mukubi wa nduulu sinzigu naye ono aleekaana nnyo era yataddewo alikoda gy'ogenda okubanga owulira. Omusajja ono ali mu ggwanga erya Australia era kyenkana lukalu uba Semazinga Mulamba nga ye Joseph McGray era Bet Up. McGray Bet Up ye musajja ye uba Yosefu nga wenkutegezeza munansi weggwanga elya Australia. Mukozi nno alongosa ebyuma ebikuba empewo muzi office zibaita AC oba air conditioner. Iranga abera mu kibuga Canberra bwatyo aine emyaka 5 mumunana musajja mukulu ngejembe. Kakati nno ayitibwa kati erinnya lye yafunye Saabaleekaanyi w'ensi yonna. Aliko deno yagitaddewo ddi. Yagitaddewo ku lunaku olwokubiri dimansi eno gye tugenda okubanga tuwunzika. Bwatyo nno n'alyoka asindika omusinde gw'okuleekaana. Yabadde nga mu butuufu ng'alinga laddu ebwatuse nga teyeeyambisiza wadde omuzindaalo wabula emimwa gye gyokka. Ho n'asindika. Waliwo olinga ye ayinza okuleekaanya ku microphone naye ono gw'abadde mumwa. Era nga we yasindise oluleekaano olwo olwabadde olw'amaanyi ennyo nga bw'omusemberera ng'akwasizaawo amatu nga abeera nga ambulance nga yakusemberedde n'etandika okkuba akagombe kaayo owulira ng'amatu gafa n'okugamba bannaikyoki kuvaawo ddi. Era oyinza okugamba yapimiddwa ku ki. Kakati n'omukugu eyamupimye mukugu nnyo mu byamaloboozi era bw'atyo yafumye akuuma akapima amaloboozi agaleekaana. Kakati nga bw'omanyi ekintu ekiba kizito oba kipimira mu kiro bwe biba biyiika mu liita. Kakati n'amaloboozi ago gapimirwa ekintu kye bagoogerako mu decibels mwe bagapimira era nga bapima obuzito n'oluwaawaalo lw'eddoboozi diri ku musinde ki diri litya. Kakati toyinza kugamba lyadde lizito wa kiro decibels bweziti bwe bagamba nga bwogamba liita bweziti ez'amazzi kuba byo bintu biyiika naye wano decibels. Era musajja ono omukugu yamuteereddewo akuuma akapima oluleekaano lw'amaloboozi era yabadde mu studio eza radio naddala mu production gye yabadde ne bakateekawo. Omukugu n'afuluma wabweru n'amugamba kati tandika nga tali ku byuma byonna. Omusajja n'alyoka asindika oluleekaano Semaleekaano luli nga tekuli wadde muzindaalo kyokka babadde baggaddewo bulungi. Era omukugu n'agenda n'alaba akuuma kapimye katya kamazeeyo. Yagenze okulaba ng'omusajja ono simuleekaanyi mulwadde era oba nyinza okugamba taleekaanye bitooke bye ebigwa ng'akuuma kapimye oluleekaano 10.22 n'obutundu 4 ng'onono yamenyeewo munne eyali abeera mu ggwanga erya Northern Ireland. Yali musomesa Annalisa Flagan oyo nno yabadde akyayina likodi yagiteekawo mwaka gwa 1994. Ye yaleekaana akuuma kaabala 10.21 n'obutundu 7 ono 10.22 n'obutundu 4 kati ono yasusse yaleekaanye. Era omusajja ono Joseph McGray Betup bwatyo nga bamaze okupima eri eddoboozi lye ne basindikira abakugu abassa ebisukkulumye mu nsi yonna mu gutabo ogwo ogunene guwandiise mu lulimi olunyaanyimbe Guinness World Records. Ne basindika akuuma ako ne bakeetegereza bulungi nnyo ne bakacheekinga temiriimu bya bufere era bwe batyo amannya ge bagenda kubanga bagateeka mu kitabo ekiraga ebisukkulumye nti yakyasinze okuleekaana mu nsi yonna nga yeeyambisa emimwa. nga yatandise okusiikuula oluleekaano ogamba laddu ebwatuse. Ah, kale yoyo yeekoledde alikoda naye oba naawe gy'oli oyinza okugamba oyo nja kumumenyawo ng'oyinza okuleekaana katugaa ngaoli wano nga sinzidde wano bukoto naye ng'abe ntinda eri bauli kati oyinza okumumenyawo naye oyo ye Joseph yamaze dda okwewangulira engule okubanga yakyasinze okuleekaanawo sinyinza okuba sijja kusukkawo kubanga akadde kandiiridde owejjokolera. Naye nga osobola okubanga osoma ku musajja ono jagenda ku mukutu gwaffe ogwa Radio Simba FM mwefe kifaananyi kye nkikuteereddeyo musajja mukulu ng'ajjemba emyaka 58 naye omwasi gukyalimu talekanye bitooke byebigwa. Genda ku mukutu gwa skynews.com obisoma obikakase ogambe nti nate sikutemye butemi magembe. Ng'omuganda bw'agamba obulamu ttooke bugenda nakulabirira omwami ekyekiro tokirya bulungi olyako katono gweringa enkwale akenta agwa weekali bajjajjaffe baalyanga akayuya mbogo n'akalijja nkwale ebintu ne bitambula butooke era nga munne waaba amukyalidde asigala amunyeenyeza mutwe nga nakabega etenda enkuba n'amusiima nga lubendo egudde mu kigembe nti oli waddala naggwa n'onkulubajjo olw'okumutirimya obukwale n'atuuka n'okuyoya ensuliko y'amalombe ng'agamba wa era nga buli kijuujulu n'abakyala b'okyalira basigala bakutenda 0782 95 6 0782 95 6 ojja kuba oyita kweyo tusobole okuba nga mwattu tuwayaamu okakase nti nno kyekyo kyekyo nawe omukyala kekitembe weekali osobole okubeera n'amalombe omusajja kentaagwa okeewangule 0782 95 6 0782 95 6 ojja kuba nga okuba kweyo tusobole okuba nga tutambuza bulungi ensonga. Ate nammwe abeetaaga okwogera emikolo egy'okwanjula n'okufuna aboogezi abalungi nammwe abaagala okubalungamya bayita kibulamu kubanga otuuka ku mukolo n'ogamba bano ono kapiro baba amugyewa yina byonna byakola yatyabula amazina n'ogamba yiyi yeyeefukamiza musobola kwogera ku maage nga sifukamidde wansi ebyo babikola maama wo waali awo. Kale jangu tuwongere okulungamya osobole okuba nga otereeza ebintu atuleme kufuuka kisekerirwa 0782 95 6 0782 95 6 omusajja bwefunira akentaagwa n'omukazi akekitembe naawe ayagala okuyiga ebyokwogerera emikolo 0782 95 6 0782 95 6. Kale nowe bakutenda okusogola ate olemera mu luti atya kyekinnya kye basima ne basogoleramu n'oyo atava mu nkata mwattu ya lumonde yasima ow'ebbuuzi lumonde ajjudde ebisubi kubanga era bw'atyo n'alyoka avaayo nga yenna akunukidde ng'emmindi enkwatire ku ffumu. Kale nno kanve mu kulabankana okufaananako ng'ow'empujja agudde mu kitimba kubanga muwulwa agudde yalemera mu ddoddolima yennyumba ye n'atava ku kitooke empumumpu gw'esammulira ebinyoonyonto. Kale nno bw'olaba emmere nga bagissa mu kibbuluzi ekibbo mwe basaaniikira ate n'ekita ekitawu nga bakijja mu ggwaatiro gw'oba okyakola muki onninde dimansi ejja mu kanyumiro nno kano ak'okunigga bwe ntyo nno nze kanneeyerewo ng'ebyolujja
3: alye ku kirungi akimala bw'owoomera omuzinya mmese tusula ku kibanyi nga nnyenje kati omunizi mwesunge ku sande jja nga migwa mu budde bwe bumu yaakutuliddeawo

0: ziweze esawa musanvu eze misana musibye mtiwe banafe abatu uliriza agesawa enu kegali mwujuvu nze waguma chisule ebitongole vikuma dembe vizinzeko ekitongole echiwebi ya maulire mugwa echiwebi ya maulire choba na njini echa Nation Media Group ekitambuza emikutu gya maulire jenja ulo omuli NTV Spark TV gata koe mikutu jama uli demirala gamba nga The Daily Monitor KFM awamune Dembe FM bino byonna nga bizindidwa mchiro HKSZ olu nakulunu uluwa leru rumusasi wa Radio Simba James Kamali atuseko mchifo chino awali Nation Media Group offices enkulu awali NTV awamune Spark TV nga baji asipe jeri ya UPDF kukabe balabikako nga waku umebifo bino ilanga tuwali uomu ntuye nakilizibwa okuyingira kakubo kufuruma abamu kubo mulirano kuchitebe cha Nation Media ekisangibwe na muongo kumpi na ichibuga Kampala bagamba nti abaku mmademba abawanvu na abampi balabisewo kufira dalasawa muendeze ichilo nibazinga kwa olugudo luna nibali ukaba ingira mchifo chino
1: kusawa nusawa kumine mchitundu kusawa nisanzi kawa sitika nga wasize kwa monitor yona yona gatona josara nga vangamba mudei waka nemba gamba na enze enkoli kumine mchitundu nemba gamba na enze enkoli la wano bachite mwende kani enkola nivangamba soro ukula wantuleo tuli kukola wantuwa gado ntulia itawo tulia akolachi tulia agenda mmaso uli ajanga akolachi nga wamuza ema wega ngogana ngogana nimboko nge kuruma katili chilache wogele chilache wana ulimunga mchusanga andayo wazili kuenda beko umuye kwa wali wapichipichi yaze wa msanyalazi na wasika la wade wa imide mukubo ya jilete ngele kusipidi nga yagala kuwa rumirabu tomesi wane wabu kamukone wakorachi ne babayo na kuwe jinja nene yeyo ngele na agenda kati wabayo maravu hile na wansi nga hapa kumukua anonga ajenu na ya ise uga wansi kutuke ni wamukua ata ni wamutuza wansi kati zemulise nga achatu ulawa ni zile wangu wa netambula ni ngele na nzira hii waka kati wakoma msanzi nga babu leo chechoka
0: ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communication Commission kigamba nti kiteekateeka ekiwandiiko ekitongole

0: nga tusemberera akaseera k'okusiga ku kyalo Kiwanga, abalimi bali mu kuteekateeka nnimiro zaabwe wamu n'okubaganya ebirowoozo ku nsigo ki entuufu ezirina okusigibwa.
1: Nze sizoni eno ngenda kuddamu kusimba kasooli wa DK777 akakasiddwa kubayambalira.
2: Nze ngenda kusimba DK C833 kuba luli obulwadde bw'ebikoola bwansumbuwa.
3: Bantu mwenna mwe mwonoona ssente mu kugula ensigo.
1: Kasitunuulira nze
3: neterekera amakungula ganga aga sizoni ewedde,
1: zino z'ensigo zange. Katovaawo naawe kasooli w'emmere aba wa mmere, ne wabaayo ensigo ekakasiddwa nga yo yakusimba.
3: Pale eri naawe kasooli aba kasooli, lwaki nsasulira ensigo nga nyina amakungula g'ennafisi?

0: akaseera kano abalimi basalawo okutuukirira omulimisa Sara.
1: Abalimi mwasuze mutya?
2: Wamu mulimisa Sara, ekituleese wano twagala kumanya lwaki buli omu alemera ku nsigo ekakasiddwa nti gye tulina okusimba ng'ate nze nnina amakungula gange agaasigalawo.
1: Kansooka enkubuuze, bw'oba oyagala enkoko ez'olulyo oyaluza magi ga lulyo oba olonderera buli magi g'osanze?
3: Ekyo kirabwa n'omuto era olina kufuna magi ga lulyo.
1: Aha, kyekyo kyennyini. Ensigo ez'omutindo ziteekebwateekebwa nga bagoberera emitendera gy'omutindo. Ekisooka okumera, ekyokubiri ebeera nnyonjo, ekyokusatu embavu ng'ensigo emera, n'ekyokuna olulyo.
2: Naye ate amakungula gange genatereka ku kibanyi.
1: Aa, kati oyo kasooli wa mmere, si nsigo ya kusiga.
0: Akaseera kano tuli ku dduuka lya John eritunda ebikozesebwa mu by'obulimi n'obulunzi.
4: Ensigo ezikakasiddwa zimeruka ate ne zikuwa amakungula amalungi ate nga zeesigika ddala.
5: Naye ate ensigo ezimu zisabikiddwa mu bisabika biriko Monsanto, ebisabika ebirala kuliko bbaya. Kakitwale kiriwa?
4: Abalimi bangi babuuza ekibuuzo ekyo. Sara, baanukule.
1: Ensabika yakyukamu okuva ku Monsanto nedda ku bbaya, naye ensigo yasigala y'emu. Era kisoboka abalimi ogenda mu dduuka ne babisanga ng'ensigo eno esabikiddwa mu bigambo bino eby'enjawulo: Monsanto oba bbaya. Naye musaanye mukimanye nti bbaya yagula Monsanto, kati bakyuka okuva mu Monsanto okudda mu bbaya nga bwe bamalawo ne sitooka enkadde. Naye kiba kirungi okugula mu maduuka g'ebyobulimi n'obulunzi ageesigika okwewala abafere abayinza okukozesa akakisa kano.
0: Mu kaseera kano abalimi bakubaganya ebirowoozo okusalawo nsigo ki buli omu gy'alina okulima okusinziira ku mbeera y'obudde mu kitundu kye.
2: Omulimisa Sara, kati nze bwemba ngenda kugula nsigo ya DKN ekakasiddwa, nina kugula nsigo ki?
1: Londa ensigo okusinziira ku mbeera y'obudde obw'ekitundu gy'obeera ne sizoni, enkuba etonyera bbanga ki era ekyeya kimala bbanga ki. DK831 ono mulungi nnyo mu bitundu ebifuna enkuba entono. DKC833 ono yaalongooseddwamu okusinga ku DK831. Abala nnyo agumira endwadde z'ebikoola ate mu bitundu ebitera okubeeramu endwadde za kasooli akola bulungi. Kati ate DK777 ono bamwettanidde nnyo, avaamu empeke za kasooli ennungi akatale gwe kasinga okwetaaga ate ng'agumira embeera y'obudde yonna. Ono abala era nga muyiika osobola okufuna wakati w'ensawo 3-5 n'okweyongera waggulu. Waliyo ne DKC989 ono abala nnyo, adda mangu mu bitundu omuli enkuba, awooma naddala omwoke n'omufumbe ate ng'abala eminwa ebiri.
3: Awo nno omulimisa Sara, onyanguyirizza mu kukola okusalawo ku nsigo ki eya DK gye mba nsimba sizoni eno?

0: 3 years of serving Uganda.
1: Kuchena musamba kasa satu feme mwefe Radio Sim embloga minunji edembe. Nkubuza kogo mlunji auliriza na inkweba zoku wango chie kumide kulubogola Simba. Nkwaniriza ko mprogramu eoburunzi buenkoko ngekutusi wako Abayuga Chick Poultry Breeders Limited Banono ngabalu zobu koko. Oboru na kuorumu, obenyama na maji, elanga babu kuwa babu gemye. Tebako makuwecho, bakole lemele enkoko zino. Eriku mutindo, nchidamu, eriku mutindo, bobango ya galo kulune enkoko zino. Otukile kumutindo Yuga Chick, guwe ya gala, bagamo ya bamalo kuguzobu koko, walibadofu na emere, ekole dua, ngetu kila kusteji enkoko, jebe eriko. Chitegeza, ntibobo wakaleta mubruda. Buine mmele jebuta handikirako, elaba ajikolela, neba jiteka teka ngeri mwebi rungo. Guchobo ino kola, kugoberela magezi, oba kuwaburua kukuwele duo musawo. Gweba kuasiza, jukila nti wogendo kuchimu obukoko, buwabuki inga. Ate, Yuga Chick, kuwa soo musawo, agendo kulo ndola, okuva kuluna kuolu soka, paka. Wono utundile nkoko zino. Gomu kubira bukubi zikasimu. Na umutegeza nti wae mfunye muo buzibu. Ntijango na ambuleko. Olabe bintu byange. Bebita ambula. Ebyo na obuwele zobo. Yuga Chick ya bukuterao. Ate. Neba gonde zembera. Ntibeye yemere nkoko. Nobu koko. Gwabuguze Kampala. Yebeye muo ya Masaka jojo gulirako. Yebeye muo ya Mbarara. No Arua Soroti guru. Mwene beyi esigala yemu Yuga Chick echo ya chiba tedeleza. Okuteka teka nuku anjula inze mubiru hali. Noruna kuruwa lero tuko mione musawo kasule. Tuge na kuogela kubibuzo biya bauliriza. La musa kwa uliriza.
2: Aba uliriza ba radio sima mwena jemuli. Malamu sizako. Noruwa lero nsalamu tuwazi kama tu. Tulabia nga tuongelo kuhiga ogurunzi wengoko. Okulaba nga tufunila mudala.
1: Yeso.
2: Fenga aba Yuga Chick nyongela ukubaji ukizanti. Amatabi gafegabu nye guanga ngawe tuze tuogela. Abali mu Kampala osoto kujja okwodi Kampala opposite Matia Mulumba Church ku Chicken House nofuna obuweereza bwaffe abali ebulenga tulina onga kukidda ku Mushoke Road tulina wetabi abennatete twabateza wetabi yawo okulya Tamales abe Masaka na wobye tuli ku Farmers Cooperative Building opposite Umeme Mbarara tulina wa matabi gaffe nsaba okuba nga abalungi baffe mwena gye mulinga muwe ya matabi gaffe tu imajijia au kufamu ya feo usulogea no booking lau aletu wa watea onetabi ya kasanga tia opoziti omuziki tiyo mupia msulogea kujene mu booking abe jinja na mwere tuba suriri de tabidi ya feriba deyo kumale banga abe mitiana usulogea kujena kuveti center nofu na uweza wa feo abaya Yuga Chick okuva mu matabi ya fago genze njogila kono wale tuzo kuongele okula amulila kubivuzo abalunzi wa feo isingo baku atako okula banga buno obulunzi bwe enkoko otufuni na mudala saba mtu azikama tu okongera okuyiga no lwalero
1: so tutandike ne ku products za Yuga Chick ndalango je ko bukoko ne mere enkoko abantu bazimanye
2: aba Yuga Chick poultry breeders atukoma kufumya bukoko na mere yango ko byokka tulina enkoko ensale mu bipimo ebyenja wulo Yuga Chick super 5 kg elimo kilo 5 kilo 2 kiremu ne mu bipimo ebyala okulabanga omuntu wa feina jali tukuwa obuweereza okusinza ku family jobo olina yetukola Yuga Chick super yokka tulina gorilla tulina mochomo yetukomye noko tulina yetuita chicken nuggets ne chicken strips abantu wa feina demo yulira mu supermarket tulira bweru fenga aba Yuga Chick kutongedde okujongera ko omutindo yetulaba nti nebuno obuweereza tubutuusa era obuntu buno bwoma nnyo salamu bwe yunire okuva mu Yuga Chick okulaba biki byetukola
1: kakati olwalero musawo kasule katandike ku bibuuzo byabawuliriza ono yentambazi Michael MPG musawo enkoko bwemba nategeka okuzifuna nga nto biki byenina okusaako essira era nzeetegekera ntya okuzireceivinga
2: ebyo tulize tubyogerako omulungi oyo
1: pulogulaamu
2: tulize tuvaako ekibuuzo ekyo nzijuka lwaki kwalawo katona okumujjukiza okwongera okumujjukiza kyandibadde kirungi nti okulaba nti buluuda yo nga bwe nze njogera nti erimu ebintu ebitaano oba mukaaga bye nakoonerako ddala ekitangaala kyekisooka yebbugumu kyakubiri olina okulaba mweziriira nga mumala bulungi mwezinywera nga wamala bulungi olina okulaba obuyonjo nga bwebo bwa kigero n'ekikolalo ekikulu nti empewo etambula bulungi okulaba nga obukoko tubuterawo embeera gye bwetaaga okulaba nga bukulamu kulaba nga tetufiirizibwa mu ngeri eyo tutte nnungi naye embeera we ziwangaalidde yeziretedde okubanga zifa okulaba nga tezikola bulungi so ebyo ebintu ebikulu bye nzize njogerako wandibadde okulaba nga obisaako essira nti buluudayo ojikoze bulungi nga tonateeka mu nkoko okulaba nga tongera okufuna mulimu guno.
1: So ono agambye nti ye mulumba Godfrey musawo enkoko ez'amagi zibiika kumala bbanga ki era okusobola okuba nga zimbiikira bulungi ninazirabirira ntya?
2: Weebale nnyo mukulu Mulumba. Kati enkoko ez'amagi omulungi waffe enkoko oba ogijje mu Yugakiiki,
1: yes,
2: enkoko yaffe ejja kubiikira okutuuka ku myaka ebiri olumu n'okusukkamu, naye kino kigera kusinziira ku ngeri gy'ogiteeseteeseemu okuva ku lunaku lwokatutte lwetukudde wano lunaku olusookera ddala okutuuka weetandika okubiika wano enkoko tuba tugiteekerateekera iri ebbanga lyenaatubiikira era abalungi baffe nandisabye okulaba nga tibye tuba tubasomesezza wano eno bye tukoonyeeko essira okulaba ng'obissa mu nkola bulungi okukakasa nti enkoko yaffe ntugifunamu kye tusuubira kubanga enkoko singa ogitwala n'otagiriisa bulungi n'oba nga togirabidde bulungi togigemye bulungi endwadde neziba nga zigisumbwa omulunzi oyinza okulaba nga ebbanga etugamba ery'emyaka ebiri omu terituuka n'ogaa enkoko zino kanzeggyeko kuba ziganya okubiika neffe bw'oba ogoberedde nga bwe tugamba enkoko yaffe ejja kukubiikira.

0: Kwe kukoya fenga nungi nojuwe mmele nga antono mmele nga mpewufu tenina mbirungo vimala yungu kutoja itagenda kula bulungi ila tuba ganti kumiezi ngeena ina chitundu etane yungu kuyani badde etane kwa kubika na yo mnungi singo vele yungu kunubanga tojirisiza bulungi ne miezi etane mkaga jidja kuwela yungu kutena tane kwa kubika etane kile kubujivu tono veyo maangumu kubika wache tuita peak we kukubanti yungu kuzivika nyomu kasera kutugezo ina yungu kuchikumi wendo kula yungu ngachienda kienda mutano nga zibika jitwa nivade tuita piki ya kukwe singo kubike nyo niti singa ya kukozo omurunzi ova tozida vidide burunji zilimwe miteneze nja ule evili duwa mbitono evili nyue wa mbitono ziruwana ogena kubwa mune mitendida so uniformito yyo eja kufa ate chino chijia kubwa chikukwala chichiko samaa saa wonti enkoko ezimu zijja kutandika okubiika ngezimu tezinatandika ezimu ziba zitandika esinga obungi ngate zino zivaayo buno obutono bobuganye eddala okubiika kino kiwekanga omuluzinga waganti enkoko tezabiika bbanga lyemangama naye oluwendabirirayo nti kakasa nti enkoko zonna ziteramu ebiriramu ebimala ziwe emmere ennungi zigeme bulungi weetangira endwadde okulaba nga enkoko yaffe eno esobola okubiikira eri ebbanga era tukirabyeko olina alundi enkoko nezigera mu wiiki nga kikumi wiiki kikumi giba gigenda mu myaka ebiri naye nga zikyamuwa 75% naye nga zino enkoko abazirabira bulungi aziwe emmere emala kati n'abalungi bafaina ensobi gye batera okukola nti aba n'enkoko neetandika okubiika ejjirimu nezigenda mu magi kkumi abiri naye nga yemmere tagyongerako neweekanga nga enkoko naga musawo enkoko zaakoma mu 50% 60% zaagana okwongerayo nti naawe kibanga oba nenakawere omu bwowezaawo abagere ogenda obongeza emmere kubanga obwetaava bweyongerako so abalungi bafe nandifo byokulaba nga buli enkoko weziba nga zijja zongerako nayo yongera okwongerako ku mmere okakasa nti enkoko ebiika bulungi nefe enkoko ya Uganda tetukuwa eso yina obusobozi obutoka okubiikira emyaka ebiri naye kino kijja kuva ku ngeri gy'ogirabiriddemu gy'ogirisizaamu gy'ogigemyemu n'ebintu ebirala ng'ate ebisinga bigikusadiya mulungi so nandibadde mbasaba okulaba nga babisaako ennyo essira okulaba nga tufuna obusobozi bw'enkoko ya Uganda gyebeekuwadde gyebeesobola okukolera okulaba nga tukifunamu ddala
1: so mulumba alabika ye mulunzi wa nkoko z'amagi ku bibuuzo byo byonna we bitambulira agambye nti enkoko ez'amagi bagamba zeenyiga nnyo ne zifa olw'okutya neewala ntya kino ayinza okuba mulunzi ayagala kuyingira kulunda nkoko z'amagi
0: ekyo kibuuzo kirungi nnyo abalungi baffe tubalabyeko nga bambi bajja bafiirwa aba n'enkoko ze ne zijja ne zifa ne zikikanga naddala okuva mu wiiki 3-4 ziyinza okufuna ekizikanga enkoko nezidduka nezipaapa nezidduka mu nsonda kuba enkoko y'amagi etya nnyo so omulunzi andibadde mukubiriza nti wandibadde ofuba okulaba ng'obeerawo wao kyetwogeddeko wali ekyamataala nti omulunzi ayinza okuba enkoko zobadde ozimanyiziza amataala n'ogajjako omulundi gumu kati woozigyeko omulundi gumu enkoko zeekangira ddala olumu nezeenyiga so engeri gyetubagamba nti emyezi ebiri gisooka gyandibadde egy'ekitanga nga tujiwa ekitanga olumalawo netusooka tujjako netuziza ku ssaawa 12 ez'emisana so bw'oba ogenda okugjako amataala ago nga tugenda gajjirako ddala kyandibadde kirungi omulunzi okuba ng'obeeramu mu nkoko ezo ng'obudde buwungedde ng'olina akatookiko n'ozimulisamulisamuli emu neemanyira we yeebaka okwewala okwenyiga n'ekirala nti singa wabaawo ekintu kirali kya bulijjo enkoko wazitwala tewali mbwa oluvannyuma n'oleeta embwa embwa netandika okuboggola kino kijja gireetera okwekanga zipaapaale zigende zeenyige so kyandibadde n'ekirala ekikulu ennyo omulungi kakasa nti mu nnyumba yo w'olundira enkoko temuli busonda bwe tuta sharp corners singa mbaamu amakoona ago enkoko zino buli we ziba nga zirina ekizikanze ziddukireeyo nezeenyigira mu nsonda ezo naye bw'oba ensonda ezo oyinza okuddira ekikutiya n'okiteekamu oba obukuta n'okituuza mu nsonda okulaba nga tujja mu sharp corners mu nsonda mu nnyumba mwe zibeera nti kuba muno gye zisinga okwenyigira naffe zisinga tuzikoti tuziteekawo bendaba nga bateekamu plywood n'agizinga bw'ati n'agiweta okubanga enkoko tosobola kugenda nezeenyigira mu oba obusonda naye n'ekirala wabaawo kintu eggulu likubye genda otunule mu nkoko zo kuba ojja kwesanga nga zeenyize nga zifudde naye wabaawo omuntu azitaasa kiba kikendeezaako ku mbeera eyo wabaawo ekintu kyali kya bulijjo baleese ebidongo waka waliwo embaga drive ziyitawo oleese emikolo bidongo bikuba bitekasa bitandika bwe biti nkoko tezaabimanya zigenda kupaapaala zigende mu busonda zife so wandibadde kirungi nga wabaawo omuntu atunuulira enkoko zine essaawa 24 nti kyonna kiba kitali kya bulijjo n'ogenda n'ozikeberako n'oyongera okulaba nga ozitereeza zimeko enyiga n'abalala balungi baffe ekisinga mutera okulaba nga bafiirwa enkoko naddala bwe babeera bagema oli ayinza okuba nga balina enkoko wano ne zitambula bulungi tezifude buruda jise mburu unji
1: yes,
0: niwe baba gema waneno

0: naleta omusawo olumutabi manyo basazeko kubyekolera na nato kazitega bakoseze tundu bali nabukunganyiza mu nsonde emu kati bobato mwina okuba omuntu aziisaamu omukono kulanga tezenyiga kubanga ogera zifunjo zikwangwizeko kukola emirimu
1: yes,
0: so ogenda okulaba ngaenkoko nezenyiga nemuga yitufiiridde enkoko kikumi enkoko bibiri mulwakwenyiga so omulungi waffe oba oli mukugema ngaenkoko ozifunjiza kandi wadde mulimu omuntu ali muziyitamu azitereeza tereeza okulaba nga tezenyiga kubanga onatu koko zaffe tuba abalungi baffe balunda enkoko bulungi bukimu kyetumugaye nakikola naye najja nafiirwa enkoko mu bintu ebitaliimu ngaebyo ebyokwenyiga so twani batuli begendereza okulaba nga enkoko zino buli kimu kyetukola tuteekako eriisa ejjoji okulaba nti tezenyiga mu mbeera okukola loosi eyo eyekyeyo noone muganda wange
1: so ekibuuzo kye ekisembayo abuuza enkoko ez'amagi zibiika obujo obutono ate amalala nga manene nga mawanvu naddala singa zimala okulwala ssenyiga kiva ku ki
0: ekibuuzo nakyo kirungi kisabye nnyo mu balunzi baffe naddala ab'enkoko ez'amagi singa enkoko emala okulwala era kyemmanyi mukulu mulumu babagendereza enkoko ekola ebyo zimala kufuna ssenyiga naye ssenyiga ebiseera ebisinga ajiramu ne Newcastle
1: yes,
0: kati waliwo obulwadde bwe tubadde twogerako bayita infectious bronchitis asinga bayibu gwe bamanyi nga IB IB asinga okuleeta embeera yo enkoko ez'amagi singa enkoko zimala okulwala Newcastle IB nabanga azikutte kati weziba zizzeemu okuwona kuba ekisooka okubeererawo ddala okulugamba nti Newcastle ne IB byebinkutte enkoko zigenda kusala amagi
1: yes,
0: ebadde mu ture kumi zidde mu ture ssatu kati wezidda mu ture ssatu ogenda okulaba nga n'obugi sayizi ekendedde olumu ne liba nga n'ekisusunku shero kyetwandiisa shero kino ekyokungulu ne kiba nga kirebera kubanga ono IB kyakola ayo kyamagi gano eno enkoko lyebeekola n'agookya kwe kulaba nga tizisooka ne zisala kati weziddamu okubiika eyinza okubiika n'ogamba nga neggi lyakasanke lyaki so abalungi baffe nandibadde mbakubiriza okulaba nga tugema kubanga ddala ab'enkoko ez'amagi olwo be tuwa pulogulaamu yaffe ntubagamba nti oluvannyuma lw'ebbanga lino ojja kugemanga oluvannyuma lwa mwezi niye abamu bambi batetukibuusa amaaso nagamba nti anze mwagamba pulogulaamu gye mwampa okugema yaggwayo siddangamu zirunda zigema so n'olaba oba olisikinze muyinza okuba tufuje kizibu wandikakasiza omunuzi w'enkoko ey'amagi nga buli mwezi obeera ogema Newcastle IB okwewala okulaba nti tufiirizibwa kubona emikoko weesala amagi amatrezo obadde ojjamu zigenda kwesala enkoko esigala erya kati gwe omulungi waffe n'osigala ng'ofiirwa kuba olina okulaba ng'ozirabirira okumala kyenkana nga wiiki ssatu mwezi mu kuddayo ngoye zaali zibiika so kyandiba kirungi nga tuteeka emitina gye tujja twogerako kye tuyita biosecurity mu nkola okulaba nga twetangira obulwadde okugemaagema nga we tugambye buli kimu n'olaba nga tukikola bulungi kubanga okuziyiza kusinga okuwonya so omulungi waffe wandibadde kyandibadde kyamakulu nnyo okulaba nga ogema bulungi n'ogemesa eddagala okuva mu basapulaya abalungi naawe n'olitambuza bulungi ate n'olikozesa bulungi okola nga twewala buno obulwadde oba IB kubanga nabo buleeta loosezi nyingi nnyo mbalunzi koko nezisala amagi negaba nga shepu mpanvuyirivu obumu nga bulinga bwakasanke kiba kiraga nti enkoko zo zirina IB naddala enamba singa ejja yeeyongera kubanga waliwo olumu wetubaamu nga tulinamu enamba entono joga nti ekkirizibwa noga nti anafunyeyo limu abiri asatu nemuga nti aye enamba ya bulijjo naye walaba enamba yeeyongedde negaba nga geesaze kiba kiva ku Newcastle IB shofuba okulaba nga bulwadde buno ogezaako bwetangira nga tugema bulungi n'okujjanjaba tukozesa eddagala eddungi singa bubeera buzize naye nga nandisabidde eddala okulaba nga basoboka kugema nga tebanadda ku ebyo ne biosecurity oba emitima gye tuteeka mu nkola okulaba nga tutangira obulwadde okujja ku mafaamu gaffe
1: so ono agambye nti ye mutyaba Ronald musawo bwe mbanzi gyemu enkoko mu kiyumba mitendera ki gye nnina okuyitamu nga nnongoosa okutereeza okusobola okuleetamu enkoko endala
0: weebale nnyo omukulu ekibuuzo ekyo era tuzze tukikwatako bulijjo nga tugamba nti omulunzi bwoba ogyemu enkoko ekisookera ddala sooka oyoolemu obukuta obubaddemu buyoolemu obuteeke mu bukutiya babutwale babufulumye bw'ova kwogwa omutendera wandibadde n'oyera enfuufu yonna yonna n'ogyeramu n'evaamu bw'ova kwogwa omutendera ogw'okwera funa amazzi oteekemu kuba ku sabbuuni liquid soap osooke okinnyika ekiyumba okulaba nga oli kalimbwe yenna obuka obubaddemu busituka kuba kasoludda n'osooka n'okinnyika kyobala tubakubiriza okulaba nti ennyumba yo wansi waayo yandibadde ekomawa kiri ku mutendera gw'ekipande kuba kino kyumba kitwanguyiza okulongoosa naye kati gwe omulungi woba ennyumba yo nga yattaka wansi ebyo bwe batojja bisobola kubanga buli woonaayera ng'ekisenge kigenda ne no kulongo za chiku zivu walida so, kati wawo mazo chinyi kaburungi uja kuata blashi wawo ze twitter blashi zine zama nye neneko so, no soko kukulati oti scraping oti no bangaji ilabi gundi kalimba yon nayo nevi vade mwe vikadi nevi stuka so bovo kogo umutendeda no jia no amazi agatu kula no kukulati kwa ndi badena kuyumunguza no chiflashing aburungi amazi ago gundi yonatambula nitu biyolamu urumaro biyolamu goboso vode osolo kumia kune kalai muka nakazimba noka nyika burungi noka tabula nobe lango okulati omansa ako kugundi kubisenge wansi ne waguru kagundi nabubije nabera mu nyumba wali badomo kubako kuva kubiri ebikadde okulaba nti enyumba eno nongo fukati bova kogo omutenda abasinga nojja ofuna bu disinfectant mumanya agenja wulu kubawe buli katale kati disinfectant wandi bali tumukoze sanga chuma tumalo chiti samweje emiti na jenjo geddeko disinfectant nabanga agenda ku surface nga nyonjo bulungi okulaba nga tutobuka ate kyandi bali kikulu nye kirala wabo maliza ko ogwo mutira enyumba kakasa anti oli umuzayo wiki bidi ngo mazo jiro ngo osa bulungi kwa ala baganti musawo koko nazija mu omwezi mulamba oba mwaka mulamba niyo bato nachisa mujiri ya mtina jenjo geddeko
1: so,
0: eti yumbo vanga atachi umuza so wacho tuita downtime nti enyombe eno ngomalo ojiro ngosa bulungi umuze mu wiki bishu tuchikolo ukulaba nti sayiko yobu kabu nenge jebu zaalamu jebu tambula mtu tujimenya mu kubawo singo malibanga nga tuta demu nkoko kariyaka wako nakoka genda kufa kubawo mubu wanga alia kukoko zino
1: so,
0: mwemba sita demu nkoko kabate kaina kagenda kuwe
1: kwaza
0: ichakulia kati kaba kagenda kufa ngendo kudamu kuteka muziri nga akawuka kafude ni yaba nunzi wa forumu haba hapa kukiriza na naja gama ngenda kujamu enchante ikemu ichima tochi wade vude kuhumula so ugendo kula wange nkoko zaale semu zifu nye ebisomo za vinyi naga ya musawe nkoko ziru wala kubawa nchenda vieko haba nunzi na dalauri waka musawe nani ntandika nalisa nchi mmanyi na nkoko zangete zaafa na kati atevi ntumbize atewe zisingo kuhunshu mbuwa olokuburu mtu kujia nituga jala mubino bituo gede mtu vivusa amaso vyo kurongo use chiyumba vyo chiyu mmuza ne chila echa andiwa dechi kuru omuru nziye na wabolongo use chiyumba guno mwezi nyo kusa disinfectant echikatino bieze jida kuchandiwa dechi runji okulaba ngochusa chino chitu yamba kukulabu ntibulio buko urumu wengiriji baba manyi dedagali neno buja nebufu na obugumu chetuita resistance ntisingo kuse dagali chikati echimu uja kulawa nga ichiyumbo urumu goga machitu kudene nyungo vuka busigara buwe ya gara kwa wabu manyi deso chandi wade cha makuru nyo okulawa nga vuli banga mwisa mjezi nga mukaga no chusa chita chikache dara choko zesa okufu ile ichiyumba chino so yeje emiti nda emikuru mulungi jani wade ayitamu nga tana teka mungo kondala na dara wade badu unzeko
1: so
0: yes sir
1: Wanyama Patrick wikwe abuza musawo bichibi enfirwa singa ntandisa broken maize ne concentrate nga standise na broiler starter wamwe
0: webale nyo sebo mkuru webo yikwe kati migaso mingi jetuja tuogela kwa eje nkoku eje mmele ino ya broiler starter pellet echiso okela dala omurunzi wa singa ogamanti gogena kutandika na broken ne concentrate bintu bingi vyo joku filu anti ene mmele tuajikola nga tujikoli kakoku kana akoru na kuorumu ate enkoko wewe chali nto waduo vintu evyo munda vyewe ino kusoka nezi mbanti omutima koko nkuru wechiuma vyo nabiyo vitu vikola muwiki ezi soka mburuda wano nti gwesinga ojitandiki zao nti evyo vigina kubea vitu nono na dala nkoko nkuru kubange koko nkuru bwegejange chali nto ewe nkoko weja kulia burunji kubange ewe sulo kulia mmele wedako so omurunzi wafe wabato uliseza mmele yafe ogena kukutani kukoko vujia kona ogendo kulanga koko butono okusinzira ku size yabo alisiza peleti koko ogendo kulanga yon nene ate ne kirala koko emalo budde butono ngeriya kubanga twajikoledda akaweke kano ekalonda mu bulungi ate ne kirala ekikulu ebirungo ebiri mu buli kitundu kya mmere koko weberide byonna byonna bifanaga kati gobota budde ojja kulanga concentrate ali eri akaweke kakasoli kali eno kati enkoko ezimu zijja kubanga nene ezili deep concentrate ne kasoli ezimu ziberenga ntu ne kati fe emeya fe kuyamba kan koko zyo kubanga zili yetuita uniform ngazi zenkana kana kino kitu yambo okulabanga ogendo okufurumya otundira wamu kubanga omuguzi ajja okulaba enkoko zonga zenkana n'abanga azitwalira wamu. So omulunzi aba afiirwa ebintu bingi singa oba tutandisiza mmere yaffe eno eya broiler starter pellet nga bwenzi zenjogera emiganyulo mingi nnyo gy'oba ogenda okufiirwa singa oba togenzera mmere yaffe eno. Abalunzi abasinga mbagamba nti nga bwe tugamba enkoko twagikola eno nitubanga tulina engeri gye twagala ebitambulemu, kyoba tukubiriza okubanga otwala emmere yaffe n'ebipimo byemba nkugaye nti enkoko bwe ziba enkoko kikumi zandibadde zirya gulaamu zibweziti tyenka tugeze nga lukaaga buli gulaamu zirukaaga buli nkoko okumala eri ebbanga, naye kati gwoba otandise n'otandika n'emmere yenkube ogenda kuba emiganyulo gino ogifiirwa. Era singa ogeraganye munna abaalisiza emmere ya yugatiika eya bulasata kulambu ojja kwesanga nti enkoko zijja kuba nnene oba obeere nga butono, ate nga bwe tugamba mwana mugimu ava ku ngozi. Gwe oba n'obukoko bwo n'obutandisa eri nze mba nja kuleka ne mu katale kuba oyinza okola nze mu bbanga lya wiikisi ssatu wiikisi nnya enkoko yange ejja kuba ekoja kkira emu kitundu, naye nga gwe yiyo okyali mu gulaamu zirusanvu olw'okuba enkoko yatandika wali ntu nga ntono teyalya bulungi. So omulunzi nandibadde mukubiriza okulaba nga yeeyunira emmere ya yugatiika eno okusigala nga tutambulira wamu.
1: Kakati ono agambye nti yezizinga Christopher, musawo njagala kutandika kulunda nkoko za magi naye ntandise nundise system ki, deep litter, battery cage oba free range?
0: Webala nnyo mukulu zezinga. Kati mu Uganda mulimu ennunda z'enkoko egiwerako waliwo gye tuyita deep litter, abasinga gye batera okukozesa ey'obukuta naye buli emu erina emigaso gyayo n'ebisoomooza byayo. So bw'oba otandika omulunzi nandibadde mugamba nti kisinziza ku capital gw'oba nayo, naye bw'oba ensimbi nga zikyali ntono nandibadde mukubiriza okusigala okusooka n'akosa deep litter eno eyaffe ey'obukuta yetumanyidde nti eno yo tetwala nnyo ssente, naye eya keeji oba olina okusooka n'ogula kiriwa kuba eya keeji yo kirungi kyerina nti enkoko oteeka nnyingiko mu kifo ekimu nti oyinza okulaba nga oli wateeka enkoko nga kikumi ng'ate owa keeji asobola okuteekamu enkoko nga bibiri mu eyo sipeesi olw'okuba wali eri nti zibeera mu katimba waggulu. Naye bw'oba olina sipeesi nga sipeesi yo ntono oyagala kulundayo osobola okugenda ne keeji kubanga eba egenda kutwala enkoko nnyingi mu kifo ekitono. Naye nga bwe ŋŋayo nti mulimu ebisoomooza nti owa keeji olumu kalimbwe yasinga okusoomooza ennyo oba oli mu kifo nga mulimu banneiba toli wagazi kalimbwe ono agenda kuba akola omukka osange nga ofunye okusoomooza ensweera. Naye oba oli wagazi nga olina ettaka eriwera tolina nnyo banneiba bali kumpi bajja kusumbuwa nti ate enkoko zituwunyirira kyandibadde kirungi n'okosa keeji system n'akasente nga bwe ŋŋayo nti wali osooka n'oteekamu. So ffe abalungi waffe oba ofunyeyo obusente z'obutonotono nga era kutandika osobola okutandika ne deep litter bw'ogenda okulaakulana ate n'ova ku eno n'ogenda kugulya omutendera ogwa keeji nga bwe njogedde seba.
1: So ono agambye nti musawo nsaba kunnyamba nkoze ntya okutangira endwadde obutajja ku faamu yange?
0: Kirungi nnyo ekyo ekibuuzo kubanga endwadde kye kimu ku bintu ebisinga okusoomooza abalunzi n'okutufiiriza kubanga singa enkoko zitandika okulwala kyetuba tuzaagalamu tetujja kifuna mu budde bwe tuba tukyagalidde. So omulunzi kyandibadde kikulu ekisookebwako kyetuyita biosecurity ekakasa nti oteeka emitendera egitangira enkoko okulwala n'obulwadde okujja ku faamu yo. Kyandibadde kirungi faamu yo nebanga eriko fensi ng'erina wayingirirwa wantu wamu ate awo uba kiba kisoboka oteekamu nekatuyita foot deep akalinnyibwamu emotoka ziba zireesa ebintu mwe ziyita abantu abazze ne basooka ne bayita awo bw'oba ovudde okwo osobola okukakasa nti emmere w'ogitereka emmese tezigenda kukola kuyingirawo kuba n'emmese nazo zireeta endwadde. Ne ku kiyumba ky'enkoko ng'oba onyinira ku mulyango wandibadde kirungi nga aliwoka foot deep oba ekintu ekirinnyibwamu mwe tulinnya okulaba nga twetangira obulwadde yonna gy'oba ovudde okulaba nga tetuleeta ndwadde. N'abalunda enkoko eza broiler abazaaleya oli waba azze okunona enkoko broiler kyandiba kirungi notamukkiriza kujja mu kiyumba funa enkoko w'oziteeka we bakoma zigenda okutundibwa n'ofuna w'oziteeka oli waba azze waba agenda ozinona kuba be bamu kubaleeta endwadde ku faamu zaffe gubiri byonna oyinza okubikoza bulungi naye oli olw'okuba musuubuzi azze avudde ku mafaamu ag'enjawulo n'omukkiriza bukkiriza n'ajja n'ayingira mu kiyumba n'akuleetera obulwadde. So kyandiba kirungi okulaba nga omusuubuzi olina w'oteeka enkoko waazinona n'aba nga tagenda mu kiyumba kyo kuleetera bulwadde. N'ekirala ekikulu kiyinza okumuyamba okutangira endwadde kwe kugema mulunzi okugema okugema kuddamu emirundi gyonna tikufuba okulaba nga enkoko ozigema bulungi zigemesa eddagala eddungi kubanga nga bengambye okugema kusinga okuwonya okugema kwa rahisi nnyo okusinga okujjanjaba kakasa anti oteeka emitendera gya biosecurity mu kufaamu yo gema bulungi bino byonna bigenda tuyambako okulaba nga tutangira obulwadde ku nkoko n'ekirala omuntu kyandibadde akola lwakuba mu tetukitwala nti kiyinza nakuba okuvaako endwadde enkoko ziriise bulungi kubanga singa zirya bubi ojja kulaba nga enkoko ziba endwadde zanguyirwa zikwata so kakasa nti enkoko ozigema mu budde emmere gyoziwa nnungi emala okulaba nti omubiri gukola abasirikale abamala okwetangira endwadde ku faamu seba
1: so onagambye nti enakalembe Sara njagala kulunda broilers naye ninawo enkoko zange ennansi nsobola okuziteekamu awamu ku faamu
0: kyanakalembe weebale nnyo kati nandibadde simu amagezi kulaba nga ogattika enkoko kubanga ndaba abalunzi ayinza oga nti yugatiiki mumpadde enkoko zange leero naye nina enkoko yange enganda eyayaludde najja n'abugattika kino kyabulabe nnyo wandibadde titogattika nkoko naye ziba ziri ku faamu embuli mutende wandibadde ogwawula kubanga enkoko zoolese zoogasi tomanyi wagye zivudde eri enkoko eŋŋanda erina busoomoozo erina kusoomoozebwa ki mu kyendwadde kati ojja zireeta mu bulooyira nkugambye nti enkoko yange enjigemye bulungi bukimu okikoze bulungi naye gwe olw'okuba enkoko zino zoogisaddemu zigenda kugitandika ogiyitira obulwaddemu ku lunaku olusooka so omulunzi nalibadde mugamba togattika nkoko buli mutendera buli mugigi wandibadde ogulunda gwokka singa kiba kisobose wandibadde okakasa nti buli nankoko waliwazirunda tweme kubeera nti ono ava muzina enkoko n'agenda muziri kuba kino oba oli mukutambuza bulwadde oli ava mu nkoko enkulu nadda muntu enkoko enkulu zo ziba zafuna ddo kyetuyita immune system obukuumi mubiri kati buno bwoleese tebunnafuna kyovala ne mumalwaliro bagamba nti omwana omuto babeera mu nasale gweomukulu nga tebamukkiriza kgendayo bino byonna baba babikola okutangira obulwadde kubanga gweomukulu oba omubiri gwe gumanyidde gwali gwe kubuna obuwuka naye onaaba mwana muto nga talabangako ku bulwadde buneeno
1: esobo tubeera na bingi kadde ke katusalako obakaba obusembayo
0: mwenna abawuliza ba radio Simba n'abanunzi baffe yona gye muli n'abandyagadde otwegattako mbasaba mujje tuyingire guno omulimu gw'okulunda mulimu mulungi nnyo gulimu ebirungi bingi ne mbeebaza obuwagizi bwammwe temujjanga okwo ate mwongere otuwagira naffe tukyabaleetera bingi ebinnonogo okulaba nga batwongera obuweereza eri abalunzi b'enkoko mu Uganda seba
1: so omulungi awuliriza tetujja kusuka wabula tukujjukiza nti tugenda kusooka tuwummulemukko okumala akabanga era tukwebaza gwe abadde atuwuliriza ebbanga lino lyonna tugenda kubanga ate tukomawo n'enteekateeka empya okuva mu bayuga kiiki tova ku lubogo lwa Simba bingi bikyajja
2: bw'otuula ennyo mu jjamu nga weetaaga okukkakkanamu funayo bw'oyiriba ennyo nga weetaaga okwetereza nywamu omusana bwe guba pereketi weewumuzeemu n'omumiro gwa ebbugumu bwe liyitirira weewumuzeemu nga weenywera
3: 7up super duper refresher
4: gwe kiki ekyo
5: ekyo kyekiriko
6: yesha leka naawe eyokesi biyumobi app
5: kugambye eno yeeriko
4: naye nga lwaki
5: neno app obankinga mbagirawo chapchap
4: kyekiti nnini
5: noweereza n'ensimbi bwesi
6: eyo yeeriko
5: ate nosasula ne bilizo mu bwangu ddala
4: nfunye obwaka okuva mba n'abamasanyalazi
6: bagamba ki
4: eno yeeriko
7: downloadinga KCB Mobi app eziddwa obujjanga ya mulembe awonyumire okubankinga bunnambiro essaawa yonna wonna w'oli
8: KCB Bank Uganda for people for better
7: KCB Bank Uganda erabirirwa Bank of Uganda ng'era ne ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund
9: Reggae Life in Concert Ekulula Airstrip na musambu August kyekivulo ekigenda okubeera ekyomwaka Get ready for the biggest Ugandan show. Mustari ya Kikompora, Waguru Matara, Screen, Stage, ne Sound. Ngabyo na! The Fenon Records. Singe mituare satwe! Are badingo kosa momo, mituare vili. Plete mituare tan. Are badingo kuzeku momo, mituare satu. Emeze yaba tumkage ya milioni biri. Yaba tumunana ya milioni satu. Ate gold table, ya milioni tano. Nyega kamu nyenye momu kaka tano, kamu nyenye biri zero. Otunga tiketi ya!
4: Wawe!
9: Reiji! Yata hawe sen Uganda na maani. Hati ninye tabe mbara. Habab shenyi. Higara. Yantonde. Habe ibanda. Rukunjiri. Muije mrebu mwana wanyu. Natera. Nat Honda. Eno shot wakara mwebjani vya nyua mate. Hebi shagara. Hebi shabastakinga. Koranye nye. Kororo S3. strip musambu wogas bita gekenwa Avitex Promotions.
10: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye atuusobola okubwewala ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano. Kozesa jiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu etali yakusasulira ku nooti 8 0 0 1 0 0 0 6 obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
11: n'obuwagizi okuva mu WHO ne UNICEF.

0: tandi ko kwebuza lwachi bwe data kibuzo echo kigenda eri abantu bano wamanga abantu mwena bayingiza center nga kati sawa zino mukisogulina okola mulimo ogulina ekyo nacho nacho okola nga kiyingiza center obozifunya otya obozifunya otya mujukira bulungi century kugamba nti buli mpeke ya nusu buli nkwata bulungi wano century egamba buli mpeke ya nusu tujikwata nga kalira ka mwana lwaki sente tefunika kati ate n'okugimanejinga nakyo kikulu kubanga okunonya sente mulimu n'ate n'okuzikuuma mulimu wabula njagala n'okuzisiga nakwo gufuuke mulimu kuggwe century egambye etya ekibuzo kyange kyabuuziddwa nti lwaki tolina ttaka kati bwemmala okumanya lwaki tolina ttaka tandika okwekuba mu ttooki lwaki tolina ttaka awo nno wenviirayo ne nkujjulira ploti yaffe nekutte wansi ne waggulu 5-10 ettaka tulina lingi ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyinga ekibuga Kampala naye lowooza nnyo ku ploti gyempise 5-10 5-10 eno twagirese nga ya 2,000,000 2,000,000 eza Uganda zigenda kuyamba ofune poloti nnya batandisa okwebuuza ate mutebi kati akutubuuza buzizaamu ate ogambye 5-10 ate tugamba poloti nnya 2,000,000 mukusooka mujjukire bwe nali nanga wano nalanga nga 2,500 ne twongeza ettaka ne ziwera 2,500 2,500 bwe ziba 2 zikola 5,500 bwe ziba 4 zikola 5-10 kitegeeza ngenda kuwa omulengo gw'ettaka kati mutandisa okukwatagala nange ndowooza omulengo gwa poloti nnya ku 2,000,000 poloti nnya zaali za 5-5 n'enzigatta kati zikola 2,000,000 poloti nnya omulengo gw'ettaka abakupi banatera obuwandiika kati babuwandiike tubasaba mu buwandiika obuntu obwo namwe mubukozesa ebyo gye mwagala manyi century tulina blueprint ya zino poloti z'owulira okuviiralako ripooti yaffe eyakakadde blueprint century yagyesigaliza kweyagala ofuna ku zino poloti 5-10 ntandikidde ku ggwe mufuna mpola wange lwaki nga nasooka menyemenya 5-10 nti waliwo n'omukisa abantu nga basobola okwesonda abantu 4 ne bakwata 2,000,000 ne bagula 5-10 ne beegabanyaamu abantu 4 kubanga ploti wedde eri ku mutindo pulaani bakuwa pulaani yaayo buli kyoyagala oteekako bakuwa pulaani musobola okwekolamu mulimu abantu 4 oba muli bamukwano ku siteegi ya booda oba we muzanyira ludo oba mu saaluuni oba ku mizigo kwe mubeera ne mugamba ti mama gundi mama gundi mama naaka mama naaki mwenna nga we muli awo twekolemu omwe tufune 2,000,000 tugende mu century batuwa 5-10 fe twegabanyeemu byonna bikola kale gwampulidde sijja kuluisa kubanga ebikwata ku ttaka bingi buli kyenjogerako mbanjagala nkuwa ennamba y'essimu abakugu bali mu ofiisi basooke bakunnyonnyola ebisingawo then ate nkunnyonnyola ekirala ennamba z'essimu wandika 0755-98-974 njiddamu yali 0755-98-9 esembyayo 74 ojikubako ngeri bize ogenda kuwandika 0745-31-58-32 njikudiramu yali 0745-31-58-32 esembyayo 32 kunyonyodde obuza lwokola simba naye kugamba nti century lina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma n'okuyinga ekibuga Kampala nene sira munzikirize ngenda liteeka ku Kayunga Road walo nabanyonyola kituyita Kampala Metropolitan oba giyite Kampala n'emiriraano abantu abali mukono nabanyonyola si mukono yokka jja si mukono gikozesa ng'ekyokulabirako abantu bangi abava mu Busoga region abava Embaale abava Esironko n'ebitundu ebiriraanye eyo nga bwe batuuka e mukono oba bwe batuuka e Lugazi bwe baddeyo mu kyalo bagamba bannaabwe ntuva Kampala tubeera Kampala lwansonga waliwo kye tuyita Kampala n'emiriraano ate nga kituffu era babeera Kampala kubanga emiwendo gy'ebintu ennyingiza saako n'ensaasaanya
1: bali ku standaadi y'ekibuga
0: kati abantu abo nzize wano mbagula obwongo tuleke okwenyiga mu buzigo buno balandiroodi nno olumuza nali saagala nnyo balandiroodi naye ate onatandisa okubawagira lwaki mbawagira otunuliwo nga waliwo ensonga esibi omuntu mu bupangisa nga ntono omulimu akulina sente azirina aziyingiza bosi wetamubanja n'azikyakalanga bw'ayagala oba nazikozesa mu ngeri yonna gy'ayagala.

zebwako cheche dilira nakuliza ako nizo kwesa muiki nga ndifuide mirundi esatu nga njogera kukopa fangi chua ora disease pressure okubera waguru olembera yobudde kati enkuwa ulanga ya amani kose dagale lya amazi nizo la bikange lye bey mukuligula nayo buwangazi bo bukumi nga todda mukufuya tenge kirime cho cha green ogendo kubibala abalamu nga lifuse lya rahisi atenga ori guaranteed nti amakungu agagenda kubera malungi kati awe nkugambira nti tukongedde option endala ku copper fungicide ne technology wayo wa kizoko kuweli obuunga je wa amazi miru za abiri mu bombe ya lita abiri embera yobudde wefuka nga nkakali goyo nyino ja kucherabira bono kubanga copper fungicide nola banga katonyezale meddeko kitegeeza embera yobudde butikide enkola yeddagala eryo bisobola okubanga lisuppressinga fungi naye embera yobudde lisinziza amaanyi oba olinaofuna ate eddagala lisobola okuadaptinga mu mbeera ya high disease pressure embeera yobudde ngaate nayo erabika emaze okulaga nti ewagira akatonyeze osinga eddagala lyokozesa eddagala lyetuyita master cop miruzi 10 miruzi 2 mu bombe ya lita 2 lijja mu miruzi 10 lijja ne mu lita namba gwaine nimiro nga nene bulungi wizo gamba kankwate bukwasi master cop ono mukozeseka bamukozesezaako mawulire baziza malungi bagamba nti mutufu walwawo dda nnyo eddagala lino lyandibadde ate wali tutegeeza emyaka mingi nnyo emabega singa ate obaoliawo ennyaanya amakungula tufuna ganjawuloko ate obaoliawo singa ennyaanya zaffe omutindo tulina gw'amaanyi nnyo nga tuyingira akatale telikola ku nnyaanya zokka likola ku birime bingi nga tubadde tukozesa copper fungicide likolayo lisogema endwadde za fango nga sinazituukako nga tugenda okunyonnyola nga bwe zibadde tukozesa copper fungicide kakati eddagala eryo enyinza okuzigira akacupa ka miruzi 10 jamu ebomba 5 lita jijemu ebomba 5 ojja kubeera okitambuza bulungi nnyo etuluba eddala endwadde endala zetuba twogera ku era zetuguliza eddagala Musanja Agrochemicals Limited zendwadde eza fungi tumwawulamu emirundi esatu kawuka ako akaleta fungi tugamba tuyina akaletebwa ascomitis oyo fungi oyo alimu leti blight ekibabuko alimu down mildew endwadde ezo bbiri era tulina kategore ya curative fungicide zitambulira awo wali nsanja ya kolometi wewabeera lidomiru twayogeranga ku lalisi master naye amaanyi twagateeka nnyo ku nsanja ya kolometi lwaki nsanja ya kolometi twamuwa enkizo nti alina ekirungo ekijjanjaba akawuka ka leti blight kaali kaguba ekirungo kya metalakizile kiri mu lalisi master nga olwokuba metalakizile abadde afuyiddwa emyaka mingi nnyo akawuka kagaininga resistance netubeeramu ne resistant strains tubeeramu ekikula kya fungi nga ye yaguba yakyusa amatafaali ga gali septing eddagala ebitundutundu ekirungo kirime baali birina okukwasaganya nekiba nga kyakyusa eddagala lino erituukawo akawuka endwadde eyo teyina kyukakyuka ojja kulaba nga blight akendeera mu nnimiro n'akomawo ekyetuyita okugaininga resistance kati netuleeta essanja ya kolometi nga erina ekirungo ate ekisobola okutta resistant strains ezaali mu kirungo kya metalaxyl so netumuwa enkizo y'amaanyi era abalimi abamukozesaako mawulire balina malungi nnyo anti abakolera bulungi nnyo okukutta ekibabuka ekibabukuba akakiraba booti noleeta nsanja kolometi awo bomaze okuyitawo ekibabuko tekiddamu kusaasaana ennimiro eddabuzi mu nteeko kakati awo netuba nti mu ascomitis fungi owali leti blight ne dawune miridiw gwe tutuma okulaba ennyo mu nsujju sujju ne zengera ebikoola naye nga bulabe empatanya veins yela akola shape ya veini ziyinza okubeera nga zikwatagane tuyinza zita angular leaf spots bwetunuulira veins teziba za round veins ezizimba ekikoola zibaamu enkoloboze kitegeeza zikola angles
katugina kulaba hizo leaf

0: kufona nini waka yuki.
1: Ok. Tuyanze kagambe mpira gulabi day waka yuki. Yogede nga bugwe mnyapo wakusa tu. Chidomari kwatero kogera ko. Mwaka baka baka baka mnyoba. Simba wama. Uwanjisebo. Na ukuri zani ono kwenye ugila nai. World Cup twing the round 16 Canada against. Abuzibwa okubba essimu z'abakyala mu kuba amasimu temwagala kulera time njagala essimu emu bbiri ate so okubanga tusiibula wana Simba wanji naokuwuliza njogera n'ani ono David ewezira obo yes sir. Ndi abanene.
0: Mtonagende. Munene abati kala kati otuse za kati kutagala munene mtono atigire.
1: Ekijja kye kiba kijja ebituse bya banene avayo olutuse leti ne mugulu olituuka leti. Agambye abu mumisi nze gwede gutya Canada kupye South Africa emu zero. Avayo letaki. Otuse leti ne mugulu olituuka leti. Naye n'onsanga nga nze nyongeramu enku. Hey. Simba. Boss. Wanji sebo. Na ukuuliriza. Omusajja emanywa yeyagalira mu kunywa walagi. Ekyo nze nga nange nkyala eyo. Aisha wama tumalirize. Tugenze ku round 16 Aisha. Before nga tetunaba kumaliriza Aisha muda kintu nze tulina. World Cup and surprises zoso kuogela konti chino chini surprise nze uinayo kwa sita guwola bante ni World Cup ulabi yoko kutalent joga nti new kid and on the block over talent inge ye unyisa
2: mwebali saidi ya waluo ono mlenza aliku timi ya Ivory Coast sambila ala bili pozik sofa yandi ya mande ta sambia wubi
1: ya talent yoto sajibu samasa ya kuchaliba muku basambia basinga ukubila nga basi elebu wakati mkatari
2: ndabia kone timi ya PSG la vike ya gala kumange mtuwala of course waluo mlenza aliku timi ya Egypt bamuita Imam ne Afcon twamula abo mulenzo so far yabatebira ne game yagulawo then kusaidia Morocco olio mulenzo omuto na yeje ali
1: ona kuba midfield mshat number 6
2: yeah
1: Ayub
2: na
1: Boada
2: yeah Boada na yeje ali then waliwo
1: mulenzo ndina we nasomye ko nga mu lugambo nti ne Arsenal ya elimu mutu nulira
2: Ayub
1: Boada
2: namusera
1: bamu chuka miaka is it abiri
2: tanaweza na miaka abiri
1: 18
2: hii so far
1: kasaji akakuba namba mukaga
2: waliwo mulenzo ali ku Ivory Coast akubawo wakati yao so mulimu talents ezize na okusinga ziri nnyo wano ku Africa wano sinzo okubeera nga ntunuulira kuba bamba badete babamanyi na dada nga Ivory Coast zizimu ku team ezisinga squad ento by the way bona on average bali under 25 years tutegeza nti ye team yazinge ina abana abatabo nabona betukonyeko na ye so far surprises sinalaba munyo surprises ndoza ngojeko surprise ya Kevadi okubira nga yaji amaliri ku team ya Spain atera ne malange isewo kubanga bwe yaji amaliri ku Spain bulomu ya lowoza nti gwe gendo okubira nga esemba yo okulabika bwetyo ne bamaliza ba qualify nze nga bayisewo okuyingira round of 32 atenga gwa mulundi gwa busokedera okubiranga bakuba mu tournament na yeso fera abasambi abachakoze obulungi bonna tubadde tubasubira abasambi nga Mbappe abasambi nga Messi abasambi nga Haaland abona bona tubadde tubasubira okuteeka wembera kubanga neje bali babadde ba performing sinalaba nyo and disappointing nze so far kuba bade ba perform

0: Fufu. Wamukaga nga 11 mwezo kwa musambu. Ye final ya neimbira byange. Day of Freedom. Bituli byerere biraka byerere.
1: Ha, muzei katulu mwoli muzibu nyo.
2: Nonde kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Labe watermelon zangezili nga butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Labe nyanya zowe zinyirida.
3: Leka nawe, guwata manjiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mcontainer village. Mumasa so go muliango kwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road mumaso ga Good Shade okulirana share
4: Comedy Festival bia bia mukage lirugogo muhuma showground potent bwagugo ku Saturday nga July buli comedian gwa manyi mu Uganda wa.